assimilé bot ci kom ñi leen di nuyuwaat bu baax di leen jox seen wàccu waay di dellu sant borom bi nu suturaal defal nu xéewal ba nu fekkeeti ko tal ko ba fas yéene ànd teeg yéen jotaay bi di liñ nuy waxtaane mu daan jotaay bu ikaar da koo tànn ngir ñu ci waxtaane dëkk beeg ñi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin waaye lépp luy warma dëkk bi ci laayante biir ñu nuyoo ko siyaar xalif général de mourid sëriñ muntaxaamam sëriñ basiru di ko ñaanal sa borom kàttanal ko defal ko wér defal ko taw feex ba lépp lu yéene na ko rek ci yoon wi ci liggéey bi nga xam ne kon moom lay liggéey sa borom defal ko sutura ba lépp lu mu ca bëgg rek sa borom jàppandal ko ko ca na mu ko bëggee te lépp mu fekk ko tal ko ci kàttan ak wér noonu lañ koy ñaanal mboolem njabootu sëriñ Touba képp moo xam njabootu deret njabootu xol njabootu kolër gépp rek ñu ngi leen koy siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di yeesalaat sunu ñaan ak sunu ziar sunu wasile wax sëriñ Mbacke Abdourahman ñu gën koo xam ci sëriñ Mbacke Daba Sarr di ko ñaanal rek sama borom deful ko sutur ak xéewal ba lépp li nga xam ne rek doon na ko liggéey sama borom deful ko ko xéewal ci fu mu nekk waaye tam teg loxo ci njaboot gi nga xam ne ñoom la bàyyi ginnaaw.

0: ñu ciow ñi yépp boo demoon seen biir kenn amu juróo si maam mooy tàgg parmi ma ba pare chaque jour nga bëgg a ne ci rajo bi naan aw ma ndox aw ma ndox aw ma ndox mais kay da ngay ne ci waar bi da nga ci jàpp ma Samba jàpp ma dem ba jàpp ji mais bëggoo yow manqué ndox ba pare amoo leen loo defaloo ndox ba pare suñu waxee ngay gaas naan aw ma ndox aw ma ndox tuwaa ci moom mooy dëkk bu neex boo xam ni nit ñi presque dañuy xool ñoom rek liñ biñ ci am rek mais biñ xool li ñu war a defal dëkk affaire bi du foofu ndox moom mënta ñàkk ci mbéw mënta ñàkk ci dëkk mais yow yow nag say mbir da nga koy relativiser aw moom ndox nga ne ah ñun ko suñu sañoon nag mais yow mel ni yow dañ la ko war a jox par force
1: par force la waaw par force jox moom par force moom moom moom
0: waay ko yoxay boo bëggee
1: xëy d' accord moom da ngay moom kay da ngay tàggale ñaar yi da ngay tàggale ñaar yi force la de
0: ah mbàcce boo ñëwee boo fayee dañ lay couper de
1: force la
0: kon bu doon par force nag kenn du la couper bu leen di lay facture boo ko fayee dañ lay couper te bu doon par force dañ la ko war a jox doo fay ndox par force amul fenn ci àdduna
1: am na de am na de ndox par force la
0: droit indi la nag xëccal la rëbi noonu nga fay mais boo fayut dañ lay couper
1: képp kuy dund am nga droit ndox
0: boo fayut ñu couper la mbàcce gii boo fi ñëwee boo fayut ñu benn facture doccé bi ñëwee dañ lay couper mais il fallait que nag ñu mais xam nga li garaaw mooy critique dafa yomb toog di critiqué di critiqué da ngay xool li ngay defal dëkk bi mais bu xool chaque jour di dëkk war a defal jërëjëf.
1: 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndam Daru Ali Moul Khabir 103.5 asalaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: kay ñu ngi ziar bu baax.
2: yenn yàlla nangu ziar.
1: defal ko ñëpp rek.
2: waa jooju génn léegi li mu wax ne mbàkke da ngay fay ndox daal ni weer wu dee nga dagg 1000F. 1000F lan la man ci ndoxum mu ñuy naan bu fekkee ni weeru dee rek nga dagg 1000F loolu mun ta fay ndoxum Touba gépp. li ma ci wax nag mooy nit ñi dañu bàyyi xel Sénégal partout laay wax parce que man Sénégal li ma gis mooy ndox muy wàcc di tuuru di dem dañ mën koo jariñoo ñu bàyyi ko noonu te mën a def ay effort pour jot ci parce que ndox mi yàlla la ko envoyé direct mu ñëw sa kër nga war a mën a fexe ba 500 yëpp nga jariñoo te yoonu kenn du ci ne kenn terewulu ko nga saggane loolu yow ci sa jëm bopp di topp ci koo xam ne xëy na lim lay di xam nga ni munu ko yow xam nga ni munu ko ndax loolu nga wax noonu maanaam bu fekkente ni di yankuy wut ay at munoo koo am nawet bi ñëw na nit ñi li ma leen di fàttali mooy képp koo xam ne mën ngaa fexe ba sa ndoxum kër nga utiliser ci 60% na nga ko def loolu du ma ko deñ di ko wax te ndox moomu moo gën ndox mi ñuy dabu téeméeri junni yoon ndax moom ci yàlla la jóge rek wàcc set wecc yàlla ne la yaa ko moom xëccuwa ko kenn kon liñ koy bàyyi muy tuur ci mbedd yi di dem di yàq kër ak di yàq lu ne jéem koo téye jariñoo ko dunde ko loolu moom maa ngi koy fàttali bu loolu jàllee mbàcce bawal tëli bii route national bi doon naa ci wax fan yii gis naa nag ñu am lu ñu defar jot a defar ci Paleen gis naa ko moom ñu sotti fay xeer facteur ji metti na boo jugee Elton ba ngay agsi rond point Touba oto yi dañuy moytu facteur ji te loolu léeg-léeg nga gis oto bu bàyyi baam carrément dem ci beneen baa wala ci dara xew maa ngi interpellé yëgle ñi yor mbir moom ñu xam ne sotti ci godron def ci ay doj pour que oto yi mën cee jaar xëy na sax loolu moom bu nawet bi ñëwee bu tawee moom ba muy duur day dem waaye defe naa ne ni ñu defaree tëli Daru Salaam bii daal buñ ko defaree woon route national bii ndax defaraat tëli moom bu fi xaj fi ak màggal waaye nag mën nañ koo fàkk ba mu set ñu defi ci godron dolli ci ay doj li ma ci dolli mooy tëli bee ñu defar ci mbàkke marché mbàkke ba nañ ci taxaw tem ba bu ko nit ñi yàq di pero nga ka karoo ka jël tëli ba def loolu waa mairie bi nañ ci taxaw tem te nii ñu commencé organisé marché ndànkay bi di tabax ay supermarché ak yooyu ñu def ci supermarché yu baax prévoir ci mécanicien yeeg menuisier yeeg ñëpp te buñ ko defaree ba noppi ñu taxaw temm nag nit ña nañ dugg ca biir te bàyyi mbedd mi waa parce que utiliser sa kër ba mu jeex nga bëgg a ñëw ci mbedd mi

0: kon nangu day yak dekk bi alhamdulillah rabbil alamin
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmed bambakar gi di bawo ci ndam daru al munkhabi 103.5 assalamu alaykum mbake
2: ñu lay nuyu dina ziar
1: waake jerejeuf
2: di rafetlu liggey bu baakha baax di ko la ban touba baghdad
1: waake
2: nuy wa baghdad jeuf ak nuy bay tal ci fofu te xeyra di ñuy njabotu baykat samu kat ak njabot gi dekk ci frontière yeb ak sama mbokk martin ambila yeb ak fep bana bana nek rek xamna señ pap damay laytaay sama bokk bi rek tay nak xamna dina wax ci walum dagay ci dekk bi waaw xamna walum dagay ci dekk bi dal ak walum canal ci dekk bi amna la taalu dama ñew ci sama gox bi di baghdad bu de walum ndoxum naan mom señ pap baghdad mo taxaw ci première place ni mom danaka ni maglu daw ba legi ñu amadou ñu jafé jafé ndoxum naan mom fi ci baghdad mo wax yalla japp la na bu baax baax waaw ndoxum naan ni fay ko duñ ko fay foku señ bi mo yor responsabilité waaw ab dekk bu ko señ bi tégué so loxo tekko ci ay nit bu ndox mo manké wala mu doy nit ñi dañ ko wara wax nit ñi am nañ droit laaj ndox mi señ bi ñam ko tek ci ndox la ca mangi dañu war dem ci señ bi wax ko ak kilifa bu momé ab dekkam la ca manké ab dekkam da ngay dem ci señ bi wax ko nit ñi am nañ droit laaj ndox Touba kenn du fay ndox mi señ bi koy fay señ bi momo dekkam bu ne ñu fay ndox ñu fay ndox bu ne duñu fay ndox kenn du fay ndox mais bu ndox mi amé dinañ wax ndox mi amna bu amu dinañ wax ndox mi amut lool moy deug dekk bi dañu manké dañ ko wax señ bi dañ ko wax señ bi señ bu lu fa dara tekku ci ay nit ba lopi mu manki duñ def ci señ bi wax ko kilifa bu la tege ci bërepp la ca manki rek dem ci kilifa ko wax ko waaw wala nga dimissioné poste bam la jox waaw mais Touba amut jafé jafé ndax Touba ay forage ngi fi xana tay dañuy tej yenn gox yi di jaay yenn gox yi waaw ndax ba légui jëllo Touba Touba amna ndox mais dañuy tej yenn forage di jaay yenn mi ndox ndax auto yépp Touba lañuy roté ci benn dëkk bi la ñun mom Baghdad am nañ ndoxum naan waaw ñun mom amuñu jafé jafé ndoxum naan walum esclavage public lampe bi depuis 2002 ba légui ma ngi koy daw ci mairie mënuma ko wax kan moko wara défar kudul mairie bi té fuñ tok ni milliards yi day def té bu né addé mu jëna joxé milliards hein dëkk bi ci bopam liñ ci wara changer ci bopam mo bari wax rek liñ ci wara changer mo bari bi ci dess moy walum dagay gerté yi señ pap lolu autorité war nañ ci jël ay matuway wutal len bëreb bo xam ci dinañ ko mëna def kenn ko dé wutul ci dag ci bëreb bu mu ci ay mais fofu sa dagay gerté tek ko ci koñ di xër wa koñ ba tek ta mu di gur hein opputer bëpp xëpp ko kër jambur hein lolu jëpp jëru Touba gi dongo lañ ko ñëmé boko def bëreb dëkk sa dagay ni kon lañ autorité na lay wutal bëreb bo xam ci bu bëgg indi sa dagay gerté nga dem fofu mais ab dagay gerté kenn wuru ko tek ci koñ di xër njabotu jambur ñuy febar ngol té lolu bindé ci dara waaw lolu lako autorité yi bayyi xel waaw benen bi ci def moy walum esclavage public ba légui depuis 2020 ba légui ma ngi koy daw ci mairie bi ak Touba ci kanam liko tambalé ma nga fi bayilu japp jakay ma ndjay jow ñew ci penku baghdad ak fi Touba ci kanam def sen daara ju bes bi ci ndini jakalo penku baghdad ak terre bi boy di fubalé ah depuis 2020 ba légui ma ngi daw ci esclavage public daara ko ñun ay lampe buñu gëté ak carte fi jaar ah té lolu lepp buñu démé ci señ bu duñ ko nangol léral té bu né addé nga joxé milliard té bu waté ñëw ñu né mairie bi dafa lay milliard mairie bi kay am lay milliard dal liggéey hein dëkk bi dal mom señ pap li fi ay jax jax mom bari na torop waye ndox mom kenn duko fay bu señ bi waxé ñu fay ndox boko ñu fay ndox kenn du fay ndox bu ndox mi doyé dinañ wax ndox mi doyé la bu ndox mi manké dinañ wax ndox mi manké ku bëgg fay ndox nga ñu soppal ko ndox nga fay ndox am dëkk señ mëna ko mom ba nopi ni nangam lay def ay nit joggé fi ni dañuy fay ndox ku manké ndox mel manké na ndox ku am ndox ni am na ndox señ bi waxul kenn la fay ndox waaw la leer nañ rek té nga bayyi mekkini fay nak señ pap mekkini fay jotté wuñu ak yow dara ñu ñu liggéey daana seen doole waaw am na ño xamni yéer yi set yi ni ko daana kay da ko fofu jambu rek ñu ci dug bal mekkini fay nak jotté wuñu ak yow dara dañuy daan seen doole rek té ñoo bur xeyul gontor auto yi duñ daw waaw jotté wuñu ak yow dara dé bayyi mekkini fay OK
1: 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmed bambakar du gidi bawo ci ndam daru al munkhabir ikab assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: da kay bismillah
2: seigne pap
1: mbake
2: ma lay ziaré
1: da kay yereuf
2: di lay ñaanal jamm
1: defal ko ñep rek
2: lolu nga ubé rek la lay sant le ci gërem tax da nga wax lo xamanteni askan yi metti do nañ ko trop da xamni ni ngi koy fajj ndax man da jëm ji de dem na ba nga xam ci yalla xam na yoonu suma leral ne ab tan yi nga sol bo xam ci ni buma dem da yow da ngay taxal suma dugg dara suma dugg te loolu dañ koy dund waxal yàlla dafay am loo xam

0: dabar ñi wax 12 yoon moy le jour décimé ak manam ñi wax ismaïl yoon ak raw ak amna ci ñom ay rawafid amna ci ñom it ño xamné dañu xawa ñoo khawarij yi ci wet amna ci ño xamné itam de nga dañ leen di tuddé manam ñi nga xamné ñoy rawafid moy ñi nga xamné ñoo ci gëna def tafarruf zaid yoon yi ñoy ñi ci gëna jëgé ahlu sunnati nga xamné ñoom ci lañu mu amit ay hashimi yoon nga xamné dal ay tafarruat yu bari yu jeex lañu ñoom nga xamné ci niro nañu ahlu tafawuf ci wet ndax dañu saxal batin waye batin bi ñoom ñu localiser ko ci ñi nga xamné ño doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wetu deret ñi ci gëna takko ci lolu ñi ci gëna manam fété wo gëna fété wet muy ñi wax 12 yoon yi nga xamné dañu lim fukki imam ak ñaar ño xamné ñoy donante ño amé secret bu mag bi nga xamné mo nekkon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ke mujj nga xamné moy al-mahdiyul muntazir mo reer te dañu delu ci wat ci mujjuk jamono fessalat tof fi ak djub niñ ko fessalé ni muy fekk ñu fessal ko ak deungete ak bew ñoñu bokk nañ ci ñi nga xamné daga nalal nañ lool ñu gis ci ñeneen ño xamné jang nañu xeba xam ko ñu ci niti batri ñu daganal ko waye bu fekkene dañu tet li nga xamné mom lañu ahlu sunnati yépp sukkandiko moy ay jo xamné alquran dafa né masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan daganal nañ leen ngeen sey kenn ñaar ñet ñeen sun borom dal di taxaw ci ñeen togaatu ci juroom teggu ci leneen sama way dal ne kon dafa wax li dagan lim tudul daganul kon ñeent ci lañu yem ba sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom ñu gis na saaba yépp ak tabi'una yépp kenn wésu ci ñeent ñom sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo wéss won mom nak ci sharia teural nañu yo xamné yi ci sharia l'islam dañ ne mom moko jago yi mu jago bok na ci lolu bok na ci atel bopam ak domam bok na ci kep kumu bëgg koka arab na ci xërem bok na ci bo xasse ba toll mbubum ko ngam mo xamne mbub mi ñi xare la dagana ci lu mu tekki ko te xarewul bok na ci war ci mom julli yor yor ba ci yi ñu dim yépp nga xamne daf ko jago lolu bok na ci bok ci am ci nitu batini yo xamne neñu ñom ñi nga xamne kep ko xamne don nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran zahiran wa batinan zahir ak batin yoyu jago nga ko ci waye nak koka amna ci sharia lo xamne dana ci teunku bu ci teunkuul bu ci am bakkar waye bu ñi nga xamne ño taxaw taxaway sharia buñu jaarale atté sharia ci kawam it dara du leen ci fekk ba lolu tax am ci nitu yalla yi ñu bari ño xamne sharia rayna leen bañu ray leen ñoñu bari nañu xalaat ci la bok ibnu qasi abul qasim ci la bok ibnu burjan ci la bok manam ibnu sab'in bobu ñi ngi nan ci la bok ñi ne mo ray bopam waxtan la laaj bu gudd ngir misal ko ndax bu ñe nitu yalla bañu dem banan mo ray bopam wa matna leral waye gannaaw ci di waré laaj ko waxtu wax ji li ci gëna gatt modi ñi neñu ñi nga xamne ñoko sañ ak ñi nga xamne dañu top seen bakkan kon ñu ne ñaara koy def ki nga xamne yalla may nak ko mu sañ ko yoonu sharia mom xamul sañ sañ yoonu neewu ci mom buñ ko doon atté la ci sharia tek rek lañ koy tek la ci def nak la mom digam ak boromam la mo xam gannaaw ko ko sañ xamne digeentem ak borom dara du ko ci fekk ki ci top moy ki ci xamul dara def ko topalo wala mu di tay bo xam dafa def lu ko neex ñu ne ñaar ñi ñoko def kon borom sañ sañ bi ak ci top bané xam nga def lu ko neex atté nak moy ñaar yoyu sharia haqiqa lol dal moy liñ ci mëna wax
1: serigne dam ci la da fay laaj ak leerlu ci ñaari beet yi nga waxon ni mam cheikh moko waxon serigne touba ci ñaari beet yi nga tuddel ci biir contrat
0: ñaar yi mo wax ñaar yi mam cheikh waxon serigne touba bokku la ñaar yoy ñaar yoy mo wax serigne touba ko wax mam cheikh na ñaar yi wax serigne touba modi hayyaka rabbul wala rahman hayyaka bi shuhud ma'a tamkin bayyaka أبقاك بالذات صحوا عن مشاهدة من بعد ما تجلي الوصف أخناك لولو مم ياك يا رومان يمنتي وقتان فيه نخ نار بان بنخوت لول با ba du neex deb bi ci ñukay deblu ñaaral bi mbiru ba ci ñu ci bi nga xamne nak mom la Serigne Touba wax ak Mame Cheikh mom te ma waxon ne jamono yi xam nga wa mbacke amna famille bo xamne Serigne Sante Diatra ño daan jité ci barab boñ leen fekkon mi def ko aada batay ñoy jité digënd bi nga xamne ñew nañu mbacke bawol nak te imam joju di leen jité neñu Mame Cheikh ak Mame Mor Diara mbacke magi Serigne bi ak Cheikh Ibrahima Sarr ño ca wax ci ni ko niñ koy netlé ndax digënté bobok légui bind nañ ci lu bari waye li ci gëna bari jottuñu ko bind dañ koy waxtané néñu dem nañu ba xol yu bari sikk ci ñu wax né Mame Cheikh ko ndik wax Serigne Touba ni ko ki di dox ci sakanam day jaaduul waxon nako ah maslaha nak bu fekké né ak warmal ay nit yo xamne li xew ci biir la ci biir xamuñu ko danañ dem ba dana am ño xamne dootu ñaan ci julli gi ñu wax ne Cheikh Ibrahima Sarr wax ne Serigne Touba ne ko iman gi de bu doxate ci sakaram da na def nangam ak nangam ba señ di ngir watandiko yoyu mu xet ne batay li d'accord ndigalal boromam moy bu ko koku jiteti té ñoom moom seen jakk mëne tuñ ko fa jëlé ñu wara gaday loolu motax mo sabab ñu dem sanj Daru Salam ci circonstance bobu Mame Cheikh Serigne Touba wan ko né ni nga waxé rafet na deug na ci té mo juk Cheikh Ibrahima Sarr bi mu waxé gëreem na ko ci mo wax Cheikh Ibrahima Sarr né ko jazaaka ya khillu ibrahima mawlaaka khayral jazaa wa munadaraka awlaaka yow xarit bi ndax ibrahim la tuddé ibrahim moy khalilullah man na ci bir moy xaritam mom waye Serigne Touba ci jamono yaakar mu am xarit yalla yalla na la yalla fay mom mi sa borom yalla na la fay ngeen ci fay ta may la li nga mebe ci ñaari kër yi muy aduna ak alakhirah na nga xamne kat ku am sama ngeerum nga geerum na la falam bi annaka indi zuri dan abadan geerum na la ba faw ta lolu ngeerum lolu mala geerum manam sama ngeerum ci yow muy ngeeremal Serigne ak talibé moy sa bénéfice wa zakari ko fi dunya wa akhirah ci aduna ak fi alakhirah kon fadum ala sifq wal ikhlas mujtahidan nga sax ci deug ak selal ta nga farlu fi sirri wal jahri ci lu feñ ak lu nebb bu ko defé tay may dana yëkëtiku nan xex mu ne ko awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila yalna la sa borom gëna dolli ak teral ak ak magal ba nga gëna kawé sax mass gëpp nga sax wa téggi ni la xamé won wayé li ñun ñi wax nangam ak nangam bu mu la gënë ci téggi ni la xamé won mukk wuté nañu kenn ku nekk fu waxé yow wuté na fu waxé sa morom ndax kenn ku ci nekk xamna sa xal mom umplé wulé xamna lam la wara wax loolu mo waral Serigne Touba wax loolu Mame Cheikh awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila wa lazim ad-dahr adaban uhitta biha fala ya'qan ka anha qala uqila wax Cheikh Ibrahima Sarr ne ko jazaaka ya khul ibrahima mawlaaka khayral jazaa'u minna daraka awlaaka fa'lam bi annaka 'indi zuriban abadan wa dhaakir fuka fi dunya wa akhiraka fadum 'ala sidq wal ikhlas mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan mom zayaaka amma ñaari be gi nga xamne nak Mame Cheikh waxnako Serigne Touba bo bi fi señ bi jige jog bëgg joge la waxna leen mbirum batin la nga xamne dafa jagle ci yoonu batin gi ay jaar way yi jaar ak ci tollu way yi tollu ak luñu wara jëfëlante luñu waxante mudi mod mu nek seen digeunte ba taxna kiko waxon neena kudul man niko waxon ak nako waxon rek xamuloko kon ñom ñaar rek ko xam bu re haqiqa deug deug deug ci xamu deug ñom ñaar rek ñoko xam ko ni nak xam nga tax xam bu baax man nga ci am lu sedd saxal waye gannaaw nim ko waxe rek gannaaw ñom ñaar rek ko xam ñom ñaar rek ko xam xamu deug nak mu jé
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Jaram gay Bambay Bamba di sanguf sangi yena di jital donga yi am ngeen ndam tay kal jaarama gay bamba yi bamba de sanguf sangi yena di jital donga yi am ngeen ndam tay kal seenup serign tay mo fi gën ganawa nit yena ci gën mo gën serign ci yena gën nak seen kam beg leena beg ni faggu sax mayewuko ite juray mayewuko pexe mu reey mayewuko mbay du mayeb nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xamni ak baxama nak yena gënuk serign ku ne yena gënum murid ku ne serign bu nek xamna ni yena gënu nitam bu dox asaka dalaki sarax la ndonga da boole di jox ab serignam ta diko wax serign bi maka matay ben serign masula am ku koy jox ak juran biram ndare serign bi ak ñam ku wedd li mata alak serign bi dala masa am ku koy jox ak juran biram deewon digal di wut ngeerem di boole gudde ki beccëk jom bu ko geer def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jom bu ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku war fas doto ko jot ku war taxaret do ko jot fam na yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom te fam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na fen rungé tek ak yalla nu boole nu yeeram fawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak yalla nu boole nu yeeram fawte may nu ngeeramam musal ma ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak ndaxam am murid sa su beggee ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid ndaxam am murid sa su beggee ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku ta gogul ak soxla kay du murid kata gogi soxla di ngeen ji murid fa bal sab serign tek fi sab xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bob serign dul tuxo fi xolam do am soxla yalna di bobé murid yegal kat ni dunya ni ak dex lamel te nak ab serign mo di galum murid ngegam nak serign mo di galum murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu du lam mukk koy genn lap akay lepp te yaara yaqku murid te la man la te kat nga lepp lab ludul nga wut sab serign yow te muñ ak murid ku lab ludul sab serign dal di lap te lepp ñepp far xet te sarti murid wutal sab serign yow te lo ñak muñ te lo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ak ñak muñ jep lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lulay dal ci ñak mba lor muñal ba sab sang te gil la ko yow murid bu sab sang te ge sa ñak ak sa lor ku lay de ati tek ñak ak yi lor murid bu te ge gulit nak sa ñak ak sa lor ku koy de te tegge te tontul murid joxal sab serign sak jur ak sab xolit tabul wax lu bul wax li le di murid rudul maangi ni askadi yaangi ni bu koy wax lu deggal murid yebal nit fi sab sang wax lo ko leuf rudul maangi koy sop kay du murid bayil deug yobante leuf sab serign rudul ak jur ak beug def am murid da ngay sang lo sab serign saw yaram te bo yanguto kat mu daw la murid xamal yow ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mu kallaf mu deewul ku koy sang moy te ab sang moy til yegal li murid ni le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day de te deewul asal li de metti metti jutul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way mi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te kat du murid gisal ki itam jog di daw ci murid ba dundam ba farje mu rere murid ku fasne ku am ay murid di murid te fasne ku ñakki murid du murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid xamul la yegul sax laam ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid mini tax ba saytane war jaay tay tanku murid nak ci am ay murid te tax kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay teñe yewul murid bu dese la yo kay fexé jog bi aw siratet nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaate warna negit ba xam lu fa so xew ci bepp murid murid yepp ngi melni gantax gu sax te gantax xamo ak mu jom kat murid te gantax amana mu jog neexa gis mara dok ko jekku ñoram cey murid amana nga gis gantaxet jog wayef te naata nga far jot ko warul murid na ngay mujje yalla ko xam mo xamit kane nit lamuy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xebi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabim nawet yow te go bo bagar ba far man ko do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram na ngay muslu fo tollu am ndong murid na ngay tuba kay yesalum jebbalit di xebi sa jef yep ak sang murid ku xebul jefam dal di naw ay jefam ku naw ay jefam dal di set ci murid sa jef boko de naw da nga rere kon ni yalla la sacc ak sa jef yi murid ndegam xam nga tay ji ni yalla la jef bu wer ak sa jef yi bayil ndam murid bayil ndam ta taqo ak ak cant far mano la defo la xamo la murid ku gis gop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nda gopam bakay bay leuf te yow ya di gop be murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serigne ba nga jebbal ko say mbir bu werr te def ko serigne mom mu def lam murid serigne ba nga jebbal ko say bir bu werr te def ko serigne mom mu def lam murid xamal lay biram yepp jox lay ngeerum yudul jeeki barke ki ngeen di murid tegal lay lorang ñak ak nepp ndok te yobbal sa bepp murid nga far jekki jekkal sa bepp murid nga selu murid nak ñu selu murid ba ngay sant ñuy sant ngay deñ ñu bekk nga mat ab serigne yow ñu mat ay murid ñu le dik cëriñ la le dik murid dudul li du gennu cëriñ du murid defar kat bi mangeti ak satilim defar maati yawmi defar sa murid xetaw na tete sak lu so fak lu bon setal ma ki ndey ya digeju murid dogal sa digag luy waral ak tilim te leral ma paf def ma jamtum murid geram na la xamna ne mat ngab seri bu wer waande yal na la mat am murid tel na la saf saf sa bepp murid teyal na la am am sa bepp murid joxal bepp julit lu seddo xolam ba mbollem julit ñepp def say murid fabal say murid yepp tek nak ca kaw bu ken gis ku suufete tey am murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid kudul tam murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa ben murid serigne bi yow mi le tabe ba jitu mbollem ku tabe te man ku da yorub bibi talal mu tay sa loxo bi xamal ni ko joxul du am ni kep ko fi gis mu am ya tax mu am lolé mu am amal nu ya am te tabe nangi di tabbi all bi di gonta kay xeydi rabbi ken dootu def ludul rabbi te say ngeerem la ni rabbi yi gaay ngi joxe alal yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi dila bindal gaay di jang tere bi yi gaay ngi dila duyal sa band yi ak dawal yi gaay ngi dila wayal yi gaay ngi dila dabi ko gis mi ngi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënu nit ku nek ya ko gën jëfit sabkem amul te du amit giñ naani ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonam bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi daana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak sa bopuk sunna bi allah barek ki diber ak mindal la gay rir da bay del ci dal di wer bopuy nak wor jang bi nga dik mbake jegi len ku nek na ay senu len ngay way di way ba wesu len nga samp nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruslo nga do ngay dekk bi yenen ba fepp fum doxon do nga fa lepp lum waxon wax nga ko lepp lum defon def nga ko yaa di jall bi jallen wa sunu njabot bu kenn les na nga nu bot te ëlëk bu nu petit bun gis lu tax ni rab rabbi adna ji li fi dalé ba japp aljana jëlé digënté bi nang fi jëlé lu ñuy ragal yow sang bi sunu wërt ak nang ko baril sunu fanit nang ko guddal sunu yaram nang ko wëral ta sol nu nak sa barké bi sotul na xey wal gunu doy bu yewi rab tay reey reey mani dundal baye ke nday ta mel na xel du doj labi ta may nu toalet yu nangu ati murid yu bayiku ñu dul yakam te yewiku ko may murid yi mu xabe may ni murid yu dul xulo kay so wa kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serigne bi doli nat bi may ni murid yu dul xulo kay so wa kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serigne bi doli nat bi baaxal nu may ni gaay baax neexal nu may ni gaay neex feexal nu may ni gaay feex et nu ngeej naam la yow kitab bi geej ba genn dakk xara bi ku yor petal ku dul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xamni jëm ci lu saket mo jaalam yu yor dibi kuy bari nakale ba joxu la petalam yeej ku wedd mi nama ko laaj man Babacar sa donga bi joxna la man sama petal dotuma fop sama petal dotuma fop sama petal yow rek mat di jox petal ngir yaati dul moy paddu bi seexal nu may ni gaay seex bay jappi junni nanu ko no de ko fam na la ko fox te na la nangul musubi defal ndigal muy sunu keur bunta bi mu ko genn keur gudul ndigal ngir goga keur du keur gu ay ngeeram tabbi tabal ni yit neegi ngeeram sunun lepp ngeeram terifi bun genn ngeeram biso bu jete all bi dano tim te beug set te bo yabo nu dal di set ngir yow setal nga kep nit setal mi yaadi potu bi setal mu set gunu jubu bu andul ak jog di fabu di dox di daw ak na bu fegal nu nun sanatu bi nun la nga nuy na tona de gele makki fasaki bay ak deram ak baye moy ak xaraf sa buntu bi bu dacc sun xol yi ludul yow rek ak lono digal ak lo beug ak lu nuy deegal lay deug yaadi soppe bi mbollem lu nuy fexé ke wut yow rek tax nu diko wut ya jar di wut ba de fu kenn dul robi suñu digënte yalna leer ta jaga jag ba nga nikar te sax ba doy la gep war yalante nuy sa bop bi yokal nu xam gi nu la xam yokal nu am gi nu la am yokal nu gem gi nu la gem yokal ni yit sa yak bi yakal nu tay yak bu reey bu ken xamul naka mu day bo xam ni bi da nañu doy te may nu lu dugge jabi taw nu waame on ngeeram nit wu reey reey te du sewet di doti no rak nawet te jox nu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te gona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te gona ak sa loxo bi serigne bi mangi sambat sangi sarax ma barke te fof ma yegge serigne bi mangi sambat sangi sarax ma barke te fof ma yegge man kuma yalwan ma di la yalwan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu mangi sa jam jangi sa loxo langi sa mbattu sangi fetal ko legi sa jam jangi sa loxo langi sa mbattu sangi fetal ko legi sa bokku yangi sa donga yangi sa soppi yangi ci man di jekki kune ngi sonne sa mbir te fasni mangeeki junni fi sama kër gi telama ni ni waxuma junni ya ami junni sa junni yaangi duy mama duy len may mama may len famama fab len sutura sangi gayangi may wo man mangi lay wo nu bokku lay wo wuyu nu yaangi aji fajj ko ragi fajj ko tawati far ko sagal nu deegi mbiri jubal ko kari jagal ko dugu baril ko ba ken du jeggi may yepp far ko ba nopi fek ko ku nek may ko lu gën di jangi may nu gem la deug ta saf la fo jëm nu na la ade jangi nang mu sarax yow itay jëm kaw tay jëma jëm kaw tafak nu yegge ajema fa ko jonu mu ngep ko sawara fek ko fawote ngep ko ajema fa ko jonu mu ngep ko sawara fek ko fawote ngep ko sa ben buntu ajema bul up sa bepp buntu sawara up ko digune yokal digune yokal ker gune yokal ndablu ne duy ko moy ko ne far ko lor ju ne far ko dine ji ger ko talam bi wal ko julit bu nek joxolu nek may ko lu nek teyor ko ful ko setan dakul buntam ba sakal xolam ba yakal negam jafal ko getam galel ko joxnu nu lel ko mu ñak al ko ay wona dal ko jebal mu sufam nu mujje sufam mu ñak sufam ngafam mu sel ko kofil mu daanu kofal du daanu sembar du daanu day up tetal ko sutura dolil tiranga dolil tedanga dolil barke saxal ko wursak baril ko lolit lewal ko kuna safal ko sapu notal ko kune defal ko kuna defal ko xelam dalal ko xolam seral ko kune musal ko kune mosal ko kune tofal ko ndam te begal ko kune geram ko kune yeram ko kune xoram ko kune nayil ko ku nek nay naat xolam bayit naat keram gayit naat ñu rafetal ko ku nek nay jak faw keram jak mu dek keram dek ñu yewenal ko ku nek nay bur burere nguur te saxa sax nguur ñepp sagal ko yalla mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko yalla mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko bude ci seddo yalna la seddo yow ko la seddo gañay moromam bude ci faaxu yalna la faaxu yow ko la faaxu yeme fi tolam bude ci waaji yalna la waaje yow ko la waaje gën fa boromam bude ci giiro yalna la giiro yow ko la giiro yekati giiram bude ci jangi yalna la jangi yow ko la jangi jan lo ki wuram bude ci muuro yalna la muuro yow ko la muuro barke di muuram bude ci raasi yalna la raasi yow ko la raasi ñibbe ci koomam bude ci yalwaan yalna la yalwaan yow ko la yalwaan kessali buusam bude ci ñaani yalna la ñaani yow ko la ñaani jambatu diisam bude ci santu yalna la santu yow ko la santu rango fi buumam bude ci sante yalna la sante yow ko la sante nga doli nguuram bude ci roti yalna la roti yow ko la roti delo ki buusam bude ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam bude ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla raxas ma duyma serigne bi ndabla telutim la deket sa ndabla raxas ma duyma raxate may mbek te duye may mbek tetale may mbek man nga defal ma barke ci sama keur gi ak nitu keur gi ta sakanal ma buma gisi lor ku nek sa keur buma gisi lor tofal mu jam buma gisi lor ku nek sa keur buma gisi lor tofal mu jam ku nek sa keur tay we sa mbir be ko fegal lor fawaka sam barab bu may ne jam na fay ne xewal na fay ne deug safal ma na sama keur toy sama xolit toy sama waxit no alma na sama jef bax sama waxit bax sama ngirit bax nga rafetal ma ayu na may dal ngeureum na may dal jamit na may dal tabarke dal ma def mako soppef def mako tanef def mako fonkef fep tafal ma def mako dul moy muko kudul xey ben ba def ay deug geureum ma japp ma tabal faw ci sa xol mané ci sa xol saf la nga saf ma yeureum ma fam ma ñeekati tek ma ca kaw te yar ma nak te gënal ma ma dekk man kaw buma tuxo kaw di jëm fudul kaw mukk musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite juy rot tegal mu moy ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laaf te ku amé laaf bu ñak ay laaf daanu ni nem yow mi joxé laaf sarax may laaf te bu samam laaf rot bu mu dam te may ma may naaw faw akay gaaw ba jiitu kuy gaaw taw ca ngir ma na jiitu kuy naaw jiitu ku da naaw ak ku faso naaw li lepp may ma na yegg yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem na yegg yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem woro mi keggu ak seeni keggu ak seeni dongo mangal ba maxma fanweri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma na jall jalle difal difalle di mos le ñu gem ma weng ma kuma na manki man buma manki luy taxa manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rey nga yoral ma man buma rot le waande ku rot le na nga ko far le tafar ko far ma yiwu ma rot le ak ku ma rot le ak lu ma rot le fare ko yet ma te lu ma daaraw ci toppaku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu seta set yow te fees ak yiwu del deugal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djub ludul li warul murid murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djub ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ma ci tola mag ne gam di waxtane ak murid te ken du ko jiss muy dugg mukkit ci genn keur di waxtana kay chaxana kay saf kudul murid murid bo gisé muy gis jigé naka dem kërëm di jonjo ka bambo kay waxante du am murid murid bu batam déxel matas ndaw mu seug wi du xam na mu mel sax gaay nan yéssalu murid murid daana ñew ci dëkk am paré nak déwel te xam du xamé kër ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bari wax te gaawa mir defu jaxaso ka tek ca wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ca aw ndigal te genn ca muñ ak jappulo ba ci ak murid du muslo ka daw saytane li rek rek des ku nek ka ngi tuddo ak murid te sori murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tuxal nañu yalla ak serign ci xolum murid wata ak fasak ay jongamaane fi xol yi tay tuxal nañu yalla ak serign ci xolum murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunuy xol nuy murid yuy jafé murid serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngap ko man serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngap ko man te def na ko muy sa xam xam ak sama diine yi samay solo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man man dootu jëm ci ludul ngiram ludul jëm ci momu moy la teng moy farul dagam dama lotu ci def lotu ci bay mo waral ma jox ko sama mbir gen ci doye de ki fen ku lotu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën di yak ka def lu bon dama gen ndaw ak ma ci sa mbir bop yi ci tabal ci waane yalla wi reyel gossen bu jappé ku touté touti bay tollu ni gossen mu soppi ko ak tukkal bu reey gu reey jégen bu jappé ko sew bay taf karam tollu niou felit mu baxal ko def ko ñay wu am barca guddu fan bu jappé ko ñi teggé ka yakate ab deram mu def ko jaw mbek ñepp xey duggi far dagan bu jappé ko da xara nakay sol sagar yu bon mu jebbal ko daga ci baraya mu boole gën bu jappé ko da moy yalla ay yonne nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kine mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man kile mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man lor bi yalla bi yow mi na ngay ñaké lenn lepp te daf sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku saf sang yor suuf ak taw tepp xeyilif ka jor ak bawol jombul ci yow fal giraté ko ku saf sang xam am sante man te nga sante dekk ni xeur ludul mom ak begam nak te faale ko na ngay ñaawé yow mi ndior takay seenu jenn lor te sab sang fal mbolem bañam yépp xaari ko na ngay seenu faw fal bu ab jant tenkate bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanane ko bu la mëna tax ngay nagu yermande sen musa lu lay bëgg yit ak nagu dakk ko aaye ko sa sang bi momat ndax deful ku lor ak njariñ bu jublu njariñ ak lor du jolli balali ko da fay musle ci lor dal kay musle ay njariñ nga doy lu na wallis muslu ak muslu wati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ep nam xel yal na beg lete gawe ko lu lu jëm ci moma jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñekul leuf ta ab tabla laaji ko demal ni ko may mak pal gu reey fam ma tek ca kaw samay kemb wër si wal sama tur wetaare ko demal ni ko may mak mucc ak musle faw man mu jebbal la mucc ak musle li reey dagaani ko demal ni ko may mak mucc ak musle faw man mu jebbal la mucc ak musle li reey dagaani ko serigne bi beugal sa xol na sedd nga sant yow ku yalla beugal day deg te yalla beugal na la beugal nga serigne sepp mouride yi ba ñepp beug nga may leen ndam saytane bañ na la bañ na la beugal nga sahaba ay mustafa tek ci mustafa te jël nga ndambal mbolo mi bari yepp naw na la digal nga sahaba ay mustafa tek ci mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la digal nga malaaka yalla ak yonenam ya nak ku reey nga fa fi yalla xejji ya xam na la teraw nga julit jay bepp ye fermu way nga wi te laf manu la yaqal kañul ñepp kañ na la julit ñepp ak ye fer yi ño bokk yam ci yow amul ku ci xam aslef ci yow mi ne bir na la ku nebb ku feñas lef nga mbolem lu de fi naw ci yow asa kay sa bax sab soppe may na la da ngay sab ku tek temer junni fi asbarab te feñal ci benn junni pass ni benn la budul kon nga me nak tiagan ak nelaw ak xaram serigne sepp bolo ñew ni bir yepp lew na la ku not gaynde not segg ak ma far dak ñay mu daw du so woki boy nopil tele yalla gis na la kulay def moromit xamna xel ni ya ko man lewet ge waral ñuy dendando waye nonu la kulay def moromit xamna xel ni ya ko man lewet ge waral ñuy dendando waye nonu la saram nu ngeeram su yok faawu ta dootu dañ te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la saram nu ngeeram su yok faawu ta dootu dañ te dal ni beugal ngir mbacke yalla beugal na la سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تجبرتنا تنتجنيونا توجدنا صون بغينا تجبرتنا تنتجنيونا تنن أيوة جمرا بمبغوة بمسرة تموة دانا ببنا دانا بجمنا سقم بنيرنا بنيم يمرنا تخيم مجنة سيطان مرنا سقم بموينا خلم بنيرنا yena jadasna merna ba matu xole ba patu yalla ko natu ritu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu fof deg jammu xel yepp dalna xol yaangi tedd, nit ñaangi tedd, jaam lu tedd, diine ji tas na. Wata ji seetul, safar ji seetul, dara ji seetul, sëriñ ji not na. Not nañu sew ña, not nañu rëy ña, defar na nit ña, cangam ji wér na. Jaas na dab ya, tekke ndawal ya, dañ ko mulit ya, ku nekk mos na. Naatal na xol yi, naatal barab yi, fal na la wax yi, baaxam ji des na. Nit nañu am lëf, may ñu amul lëf, kërëy lu muy def, ñëpp gërëm na. Watal na jox nu, nangu na jox nu, rëbbi na yet nu, ndalen la ñëw na. Yow dong yaa baax, ngir yaa ni ca baax, ni ca si xar baax, jox nu ci sa baax. Fay di fëkke, nit nga nu fëkke, teg nu fu fëkke, yëggul ci sa baax. Yaa deqi pàkk, mus la ci pàkk, te maye pàkk, bu baax a kum taax. Mun yaam xëpp, sa jàmm jëpp, teg ci lu ëpp cere gënul laa. Mus la nga ci ndox, mus la nga ci gag, te mus la nga ab dog, yow sañ nga noo ñaax. Gëlee ma ngi ñaax, te mbaa ma ngi ñaax, koosee na ngi ñaax, tey ci ci ay jaax. Tes yaa ngi jóore, may yaa ngi jóore, yiw yaa ngi jóore, na tax ci law laa. Tes yaa ngi jóore, may yaa ngi jóore, yiw yaa ngi jóore, na tax ci law laa. Yaa daa liggéey it, ba ngay liggéey it, kenn du liggéeye, dara lu dul faax. Faax nga sa tool, defar nga sa tool, yaa si gënu tool, ngën ji mayay baax. Def na sa tool, saw sunu tool, bokkal yow tool, suuxal na far yaax. Yàlla na raw góor, ci yow ki not góor, bu ne ba kuy góor, nit petalam yaax. Nangul barab yi, nangu njariñ yi, nangu ndigal yi, jox nu ci sa baax. Nangul barab yi, nangu njariñ yi, nangu ndigal yi, jox nu ci sa baax. Jañal ku nuy jañ, te bañ ku nuy bañ, te xañ ku nuy xañ, te muñ ku nuy muñ. Tawal ku nuy jëw, te dajje ko naw, xañ ko lu ñuy naw, def ko ku ñuy koñ. Képp ku nuy tas, ñëpp na koy tas, jëw mu am sus, bu mu deses mbañ. Képp ku nuy tas, ñëpp na koy tas, te bu mu am sus, bu mu deses mbañ. Képp ku nuy xeeb, ñëpp na koy xeeb, faw akay waab, muy bokk gañ gañ. Def na ci bari yeer, wërale na ñu yeer, ba noppi tey yeer, mboolem ñu nuy bañ. Képp ku ciy réer, ba jëme nu réer, na daanu ci ñu yeer, xolam ni gañ gañ. Telu nu bon bon, gaa yi farañ nun, te ba lu dul nun, na seeni lor dañ. Te seeni mbir jub, seeni jëfit jub, seeni layit jub, bu ñu gisum xeñ. Bu ñu nu xeñtu, bu ñu nu gëstu, bu ñu nu leñtu, tegal nu lañ lañ. Soril nu hañ hañ, soril nu dañ dañ, soril nu doñ doñ, fàggul nu ay añ. Damay nu ab reer, faw atul leer, musal nu ci réer, nuy sant cay muñ. Damay nu ab reer, faw atul leer, musal nu ci réer, nuy sant cay muñ. Jamaane yaa ngi leen ndaw saa ngi di waa jakare, koo jit na ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir. Jamaale yaa ngi leen ndaw saa ngi di waa jakare, koo jit na ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir. Yi gaay yi di ko may ay junni ngir bëgg jël, yi gaay a ngi bëgg jël bay jaay dooma ci kër. Yi gaay a ngi bay seeni bopp topp ko far, dinaa ko ndaw si leen ndax wax seenu loo xel a jot. Yi gaay a ngi da du dunia jëpp ngir bëgg jël, yi gaay a ngi bëgg jël bay dox di bay ak a gor. Yi gaay a ngi bëgg jël bay fàtte seeni bakkan, yi gaay a ngi bëgg jël bay dox di jaar sa gar. Ñi gaay ngi bëgg jël bay fàtte dal ak fas, ay gaay lee gën a am ngor, gaay lee gën a xër. Ku nekk ngi na bonam ndaw si ba mel ni ku dof, xam naa li si ndaw a gën gën ay moroomami far. Yow góor yu ite doo jël ndaw si maa la ko wax, te boo amul xel mu rëy ndaw si di tab di sa kër. Ngir ndaw si day jom lee kay dox di sukka karee, ci kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar. Ngir daw ci day jom leekay dox di sukka karee, ci kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar. Mboolem faram woo si gis muy wey defal na ko lëf, ku dikk muy reeka may teggi na kay may cër. ni farangi sant na man daw sirena matay ni far di sant tana daw tangi xam sama tut ni far di sant tana daw tangi may jaxatal ni far di sant tana daw tangi na ko la jur da ndaw ci lepp lu muy may nit te xam ni fabul demam jamay ko da koy nar dem je gëna jur won yalla nan daw ci may demam ji may gunu bir na fa ko yobbu sunuy keur yeggle ji bu wer serigne de ngir yalla ak yonen bi asabakan tara ma ndaw ci le ak taram bu reuy di mu yor ku nek may nga ko ndaw sam beug may mama nit ndaw ci ma beug te yaw do gantu ken naka war te lepp luy tema jël ndaw ci sagal mako man te may ma ndaw ci te dakul may ndaxe la kilo nalak ndaw ci ba fay sabor yi reuy ma yor kula ndaw ci le fay say bor ba do def bor ni ndaw du say joxe bor ni ndaw du say joxe lor ni ndaw da fay dakki lor fay bor di may ni tutu ko xamni yene na ma jël yalla na jël te ma jël ko xamni yene na ma wer yalla na wer te ma wer ko xamni yene na ma jag yalla na jag te ma jag ko xamni yene na ma wer yalla na wer te ma wer ko xamni yene na mag man yalla na man te ma man mbollem ku may parle man ni bamba yalla nako far yenen bané waju gem bu wax na far waxu yu te noppi walisu aynan aw ndigal naka mbir yenen bané waju gem bu wax na far waxu yu te noppi walisu aynan aw ndigal naka mbir serin bi ken la matam masla am te du am mo jitu sang ya de fa degg ayinu jitt mbolam serigne bu ko def matit na takku ko mel ne brafa la ci xex ci brafa dina jitt serigne ci yena ngi ni te ngeen xey dajje jitt te dik def ni nu def jibal ko seeni ko rut da yok diine diful wërtal di guddalu fan li fek lor ak ker ker ak tar tar ku wet dina mut ko mu museeti ko ngir du gar la waju ko mus museeti fa wo musal bul faal yow kula xat ko fas ni ban ba sama sum baye degge jogal and ak sa jemmu te dem lambar na del ci nu gis ko fas ni ban ba sama sum baye degge jogal and ak sa jemmu te dem lambar na del ci nu gis serin bi ya gëna am yermande may nga nu xaat am dox mu doy ko la xit am gën ni yu du ko fat maral wi dañ na sunu rag ak sunu tele dañ na tangi ñew na ba gancax gaangi mag ga kana mu no xam texe ngir no nga texe ji bu reuy bo xamni wax ju mu wax ko gis da koy mëna wa no nga texe ji ba yor te bi ka sak araf mo ne ti gil mangati nu yalla be ka ta jaa mu ni am soxla muy tije ka fa bi nu jox bu joxol la tay faju muy tej mat na ñepp mama bu ni am soxla muy tije ka fa bi nu jox bu joxla tay faju muy tej mat na ñepp mama mo japp diisam budul dog tan yalla bu wer mo tan koy goj yu bon mo tax nu war di rawat rawat goñ mo di lo da def nga def lu ko gën gën fa nango joxe gën fa farlu far fa gëna mo tax sunum xela dal mo te sunu fita dem mo te nurus nun tatam yi bon ba mel ni bona yekeru nu sulef lu dul mom ak notam yi mu not nangi waya naka jeexato ko do di forat ndax yalla buy noti maynut lef lutax mu do nu ñe ñade ak ñe bañu par nu ñe ka dox dina wat ndax yalla buy noti maynut lef lutax do nu ñe ñade ak ñe bañu par nu ñe ka dox dina wat ku nek war may rawatit ak gojam lu mu man goj bo xalo dugge mat nay yok ta tay wiralat tay yok tay ite taw ak tay adi ya bu wer akap tiara ko def li sa serigne dula fa tay yak say ite faw ak say adiya bu wer akap tiara ko def li sa serigne dula fa ya gan lu ñi bëgg ka wut ya gan lu ñi dox di mebet ya mata bëgg mata wut yow ko la am falu di bur joge nga yow faw fi tuuf do del yow mu ko fi tuuf tata nga do tate ka tuuf ñam nga mudul na ba ka xur joge nga yow faw fi suuf do del yow mukk fi suuf safe nga do sappe ka suuf ñam nga wudul na ba ka xuur sant nga yow te santulu top nga yitté sopulu yaram bi jëf nga jëfi goor ya mana sa rek ci bur ya mana sa yitu gaay bur digal nga bur ak gaay bur ñepp nga dëkk ci yow bur naka ma xam ni duma goor seer ba xam ni ya di goor la ñoté na jaajé té goor so de sa tax nit ñepp tour man duma lepp duma dara té kenn du lepp kenn du dara yow ya di lepp ya di dara naqnu nun buñu nu door tek alak buñu nu door sunu ko kit buñu ko door te ko kamit buñu ko door no nga fi yow di sa fi lire tek alak buñu nu daan sunu ko kit buñu ko daan te ko kamit buñu ko daan buñu jitu lak ko gur yanam ba def na la jibe na nga nu def faaw jibe te buñu wacc buñu ba def na ko juk ko bari mur na nga nu def jibe ngeeram ni tata tata ki ngeeram te tata tata ki deram faaw to def nu way bur na nga nu def jibe ngeeram ni tata tata ki ngeeram te tata tata ki deram faaw to def nu way bur nan je ma sant geeram buru arab ki nu jox xiwal yu tollu ni suufam ci nu gis ni xatar mo japp gem joxnu fab yonen ba jag len fab serign bi yakal nu yakam be ka ne xaka ñor ku nek ci tek nafa yakum beug ba ñepp di beug ba noppi jebal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serign bu ni ko seddo nun la yalla faraw yonen ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far serign bi nun ni ko seddo nun la yalla faraw yonen ba sa ba yepp ak bari yenun lañu far no jël ak jël bepp jël jël nu ndax nun bar ma yor asama wa suufa yoratu nu mbir kharba ndam noko am ngir nun dano bareewul te jël ndamal bari biir ak biti ñewu nu mbir no upp ndam gaaya da bako ka lagga katep ci biir geew ka songante ka soobu ci lor mo jël ndamal gaaya upp mo jël ndamal ñañu upp no upp nit ñepp mu ndam ku baaxam yor mo jël ndamal gaaya upp no jël ndamal ñañu upp no ak nit ñepp mu rangam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir mo nuy musal ci lu bon mo nuy mayit yepp yiw rabbo ci tantam war ku baaxata gisu nuy kër kër te am jarignal kër kër gërem ko nu war tay sax ci jaam gu wër ku baaxata ñak nu xam xam tam jarignal xam xam bu wër kaare nu no am lu gën amé ndal no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk arab ben geejuk barke fesale ur no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk aras ben geejuk barke fesale ur yow rek am solo accam jox ma ter loko man no ande wey kula am sotal na yaadi nga nyaay yow yaadi gam ci aw nit dig tebas ci ci mbek di am nawet ci njariñ ruslo nga tax ci nyaay yow xarit nga ci nun accam xarit nga ci nun setum ngeeram nga bu ñew may ñepp fal ku ne say nun no di tam top no lay top may nga nu ndam ba noppi far nu ngeeram yalla rafet ci sa way mbolem ku yek ci nga jog togal ko togg guju jaxas dawal racc say dapti ba noppi ni kay sa boote re kay jereñ ko tollu wo ma ma ñew nga jañ ma racc bu sedd kol tafal ca ci fay ya tek di lor yi ba mbolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jari ñoo kay sant yaa gën baay gërëm nga yàlla bu wér moomit gërëm na la kët ñëppam gërëm na la yit ngir yow dangaa bañ a aay yalaa la jàpp xamal boppam yabal la nga ñëw xamal ko ñëpp asal toolam bi tee nga mu ñaay defar nga toolam bi jox baykat yi añ bu rafet koosee na ngay sànni goppub cant yaa sa fi gaay la dee ci wut lépp ngi tey ji ñu denc ci yow la dee ci wut nekkatul makkaa ci faasa ci xaay fu ak njariñ ma sa nekk ak barke jung na fa tey ay xott des cépp yow mii dong yaa di nga ñaay fu ak njariñ ma sa nekk ak barke jung na fa tey ay xott des cépp yow mii dong yaa di nga ñaay sëriñ bi moo tedd moo xam yàlla moo wéri biir ñu ñëpp yal na mu sax si jub temel na ko sax jaambur ñi fab seeni mbir jébbal ko añ ñi mu yor añ ñi mu bokkal gañoo ko bokk yal nañu def la te duggu yef xolam faw ak la koy taxal bi ci ñoo ma

0: te gërëm moo far mer ak jëfi ndox ju yoo gi yàll na dañ ak juumoo gi dañ gu rafet réeroo gi dañ dindikoo am ñëpp dolliku la. Seytaane yàll na ni moo teg wékku ci saku ay ñuum ko faw ci num dakku nu gaa yi mu fépp sëriñ bi yàll na ni jaas ak jëpp jàmm ak yiw fajal nu aajo yi lokkal fan yi def lu nu taf. Sëriñ bi yàll na ni jaas ak jëpp jàmm ak yiw fajal nu aajo yi lokkal fan yi def lu nu taf. Sëriñ bi yàll na ni jaas ak jëpp jàmm ak yiw fajal nu aajo yi lokkal fan yi def lu nu taf. Mbooloo mi ak yéete ngi nii waaji nelaw na ko dal di xam tey ndaxte yeewoo gën nelaw. Ñu yaari kaa yi teen mbir mat naa xalam kiy daw lu bon fu mu toll ak ki lu bon di daw. Kiy daw lu bon ngën jib murit la bu yéggagul, ki lu bon di daw ngën jib murit la bu daw baraw. Kuy muslu am ndong mbaate muy daw yéggagul, ndeke yegg duutul dox di musulootee ka daw. Bul daf ba ci war ji ma wax sax na nga naa yonnan dadaa musuloo ka daw laajal lu xew. Loolee mu daa musuloo ka daw dafa daa xamal xeetam yi waaji door a jóg fu mu war di aw. Kiy wut yi wa kiw yu di wut yi bokkiwul, kiw yu di raasee gën asal kay raasu yu. Foo gis murit buy raasu yu dafa yëggagul, nde ba yegg dëggu yu da koy raasee ka aw. Na nga yëg ni nag kuy door a jóg day raasu yu ngir nit ku bëggu bëj dafay sëgg guy te raw. Kun jajji ab teenam te teenam bën na gul, bu mu toppandoo kay waaja ab teenam di saw. Koo xam ne teenam saw na mën naa dal di sol mbubbam ak yi dallam tewee ngir jëm na kaw. Te ko bën na ab teenam ba sol mbubbam di wey, bu ko waaja bënnul toppandoo moo gën di ndaw. Sa gan jigul kuy door a jóg lii naa ko wax, yewul teg ak kuy jajj day nit wi nelaw. Sa gan jigul kuy door a jóg lii naa ko wax, yewul teg ak kuy jajj day nit wi nelaw. Gis naa lu rëy la nga def, gis naa lu saf la nga def, gis naa lu jub la nga def, yal naa gërëm nga gërëm, guddal nga aw fan, defar ngir far lu bon tegu ay, wéral yaram teral xol buy dolli xoram. Jagal nga kër jagalub tool ak nawet rafetal, njort ak jëf ak xol akum xel boole ñëpp yërëm. Yow jël nga ndam maye ndam am nga bi yarit bu rafet, ma ñëpp yar bu rafet koo seeru far nga meram. Setal nga sab der setal koo gis ba noppi setal, deram ba képp ku am lor fañ nga jëpp loram. Yaa wàcc wàcce sa jaanit wàcc faw sa coo, war ndam ni ñollu ca kaw yaa teenu soppi xiram. Yaa wér wéral ku wérul, yaa way wayal ku wayul, yaa saf safal ku saful, yaa teenu xëy ni jirim. Yaa teenu yalwaani, yaa tee ñëpp xëy nu yërëm. Yaa teenu ñax ku ci biirum ñax mu wow ni ngaram. Yaa teenu yalwaani, yaa tee ñëpp xëy nu yërëm. Yaa teenu ñax ku ci biirum ñax mu wow ni ngaram. Yaa teenu rusi, yaa nu teeras, yaa nu tee jegelor. Yaa teenu mos gàcce sax ci réccu sax ci nëram. Yaa sangu, yaa sange am, yaa sedd ñëpp ñu am. Koo gis ma ngaa sub siram, koo gis ma ngaa ci siram. Yaa sangu, yaa sange, yaa am sedd ñëpp ñu am. Koo gis ma ngaa sub siram, koo gis ma ngaa ci siram. Yaa sangu, yaa sange, yaa sedd, yaa ma boole setal. Yaa mat matu sang jaajëf may nu lépp ngërëm. Nu ñëpp yal na nu lay santoo ka sante ka jëm, bu werta yal na nga nuy ñeelak te lépp ngërëm. Nu ñëpp yal na nu lay santoo ka sante ka jëm, bu werta yal na nga nuy ñeelak te lépp ngërëm. Téngee nafar muñ sëriñ baa ngi ñëw ak lu rafet, bu nday ñëwee jooy doomam dakk léegi mu ñëw. Bispeñ ci nit ña bu ñuy yuuxoo ko jaax sa kërët, ba Mustapha ñëw ñu ànd ak seen xel amu yiw. Mu nag danoo xala béj tey béj ëllëg gaña far, sëriñ bi jum na te xeemit jum nu nekk ca kaw. Sëriñ bi nag moo nu jur yonen ba juru ko bu wér, sunu cëri fa ka wér noo jub te jub fu nu aw. Noo sell nun sell maam ak nday danoo rëy yax, nu noor a yub judd noo di gër mi noo mata naw. Noo sell nun sell maam ak nday te noo rëy yax, nu noor a yub judd noo di gër mi noo mata naw.
1: non.

0: ak fal ci bir ak bitil no de la wax yu reey ya da tak ndombay tank dootu nu sew yalla nu yekati nak ak yonenam ba bu wer jebal serigne bi mu xey jebal mu yuunu raw jebal na ni ndomba jebal ni mi da yakki fal jebal na nu xales ak ñuy ñuk ñuk ki di daw jebal na nu yara ko xam xam defar sunu mbir sama ene yappu wudul geeno ngi sant ka xaw banal nañu dajj jox nañu pepp may no xoram setan nu na ci barab bo xamni lor du fa aw mo boole mucca ngariñ jebal nu fa wudul wer ba noppi ñak wer nu may nuy may yu reey yu nu lew motax nu raw lo ta jot aw yu ba dootu nu raw na ñorti fu rafet mbolem lu baax ni ñew la fañ bu war ci taxaram la lu bon duma jot yeufu bu japp ci ndax laf la ngariñ duma raw mitin bu tax ci ab tabla bu ñeekul yeuf la xoy bu tax ci gannaaw dan la bu ñu naw ni le waral lepp li reey pel bi ni mana am la xoy bu de dawalo ko ba ko ñay na fa xew ku manki la ko ni rap ak mbeur mu tedd mu mat ku tax la ko ni rap ak jax gu fess ak yu ku gatt la ku ñu fa jebal kessu teñatut mu fa ma san ni ci mbagam may wax ak ña ca kaw ndaw rek la lu ni rap ak mang mama teñ mak mu def ci man booti mang may mak na te ni ndaw kuy tak ku ndox la ci geej ak def amana ma am kula kula ci ginaaw ak mbeur amana ma raw yana raw ñi ma andal ñepp raw gu rafet yana ni lu sa ku yiw mbolem ndariñ lu ma raw yana raw ñi ma andal ñepp raw gu rafet yana ni lu sa ku yiw mbolem ndariñ lu ma raw tambar ma jaggil na ma fi mbeur ni xex ci suuf mudul ko nak li nu far sa ndom gi dekk ci suuf ma jog te wu pati ko leuf way ko bes yaramam tekan ko ne xal ko ngir moote ma am luma sopp moote ñu yab ma te moote ñepp xey ma yeeram moote ñu sanguma fa ta ñaari tank ñi guuf bu may wéek sama xibon gi ba mbeur ni ma gis mu fil ko dam ni yaxam taaxal di set deugar yi motax ñu fas ni damay mbeur man te kat duma mbeur xey bon bu bon la bu la ko mbeur mu japp ma wuf mbeur ma ngi ni rek lang ak man bu lamb di jik mu jog ubal mako tay fam nang damam di maro fam nay ndamam ak ciantam yepp sol ko ci man ku jëm ci man bëgg ma def leuf mu tek ko fi tuuf jagil nga ni bari bari yo xamni mbeur mo ca ne man fop jooni bi ma tam ya ka ñak morom mbeur mo ca gi buma ne eup tax ma da ma ca ñak te ya ma jebal sal ak rocil ma sepp solom mbeur mo ca gi man na ma may tukku waya ban leewo nga toj ge ma ñam muy xam ñu na ko ko bom ya fop ta tank bi yow mi tek ci bon guma bon ba fe ñetul yalla bo te geeti tank bi mom tatan ci tek ko ci geppu bon gu nek ci nun ak bon gu nek ci mbollem gaay ni joxe ko am te tek ko faw ci geppu bon gu nek ci lar bu nuy jege te defal aw yu mu sant balum te tek ko faw ci geppu bon gu nek ci lar bu nuy jege te defal aw yu mu sant balum xol yepp yam nañu sax dakay yaram yi ci naat nuy wey bako jess ni ay tankam ci aljana naat nata nga yal na ni dakka nun ni dakka ci nun te dekk faw ci nun ni gën ku ne te gënaat yaram yi ak xol yi ak kër yépp yal nañu jot sunuy bañit yal nañu bon le ca bon di bonat setan yal nañ te le kay lott faw ci nun nun yal na ni man kay def yu wone ca manat lay tax ni jebal mu biir ak bi di lepp lu nu wut yal na am am gu jam ak fan mu guddu rana lay tax nu ci geeki ndam bisken ci yal na am ak lay tax sunuy mbay le wet ñor taar ñak bi na yal nay ndari ñu sax ci nun ñuy dox di aata kanen di dox ko lu juba ko dakta su ne kanenat lay tax ni fa lepp ndim jox nu yal na am ak lay tax ni fa di nu yeen barke ka dox di yana lay tax nu am yalla biir ak biti yal na am ak lay tax nu mel ca ni mel ak bat mel ci yana lay tax ma am yalla bi rek bi ti yalla ma lay tax ma mel ci ni mew ak bat mel ci yalla lay tax nu fekk ci deen nu ñepp yalla ma lay tax nu weso ko ndeg weso ci ndeg deena dem ci ñew yalla ni teewé ke weso dina tay wi bako gis ni ay tankam ci aljana na dewen di ñew yalla ni teewé ke weso dina tay wi bako gis ni ay tankam ci aljana na yow ngay ci yalla ak bi yonen samay lala jik nun ngay ci yow dong ak doy lola rek kenu jik ya raas yalla ak bi yonen ba faram be di nit nun ñepp yalla nanu lay raate ka faram be di nit yalla la jik yaanu jik ngir mo la xepp ndari nun yaanu xepp ndari jitu nu top la tek yow mo la fal yaanu fal motax nga am li nga am ya ta nu am li nu am dog ak nu nit bu nu gat mo lay defal lu la saf yaanu defal lu nu saf motax nga jek ta jek ya tax nu jek ta jek motay tu sak sa sayar taw ko nga fay tu sunu ta sak sunu xaku teey sawratal dana tak ko xamni teeyo sa wuy doktil te sawratal doto ca jot muk li bon yalla yal na ko fek ya yegg ya jot yalla ya ca jotit nun ñepp yalla nam lay jot jot ci yow tale sax na ngay jele cyant ak ndolen lu tax diinu yeb nuy doliko ci yow cyant ak cofe la ku dit yokal nu digi ci gep wal guy mayandam yokinu cyant wu sedd kol wu ni taxa dek yow da nga yokku digum nit da nga yokku digam yokal nu yeb ci sax bax ak karama yu mak yow ya di mak ya di jaamu mak te jaamu nga mak mo xamni jinna la gep jinna boole nu jik yow yaadi jaamu mak te jaamu nga mak mo xamni jinna la gep jinna boole nu jik boy joge jëm ci nun yow bamba wal batiku mbollem lu jëm ci nun ciw ay na wal batiku ñak ak bor ak wop ak de ak lor ak luñu bañ na yepp jëm fu nu moy nuy sant bay tariku mbollem ku ñak na am mbollem ku wop na wir maral wi it na ne met na ta nga it tatiko nun yalla bindulu ci ñak ak lu bon ak ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow te nako na ta nga rek nga neela kol bu te def yu la yalla bind ci nun saytane dakku nga ko ba mak nga saytane muy we jëm ci gaayu nu moy lu de fi bañ lepp li rek bi ti raw nanu ko ba mak nga saytane muy we jëm ci gaayu nu moy lu de fi bañ lepp bi rek bi ti raw nanu ko fa yoon yow na nga no may ko mayul dana ru ko gis ci nun amna may go xamni jomb nako seto la jaadu ci nun seto la yellu ci nun da ngay duyel ñepp ko ci sandabam duy ko dana la wax fukki yef yo xamni ya ko jago amo ca bokale do ci kenn fa blale ko way ngor ak sab ak muñ ak lewet ak sup ak ko ragal yalla ak xam yalla ak bayiku ak yar bu ma tekk bi rek bi ti mat gu rafet sey fukki ngi mbacke jappal kenn sa ci luko alhamdulillahi tay no ngi dagana ka wut wami ngene la ci mbeg xina te dotinu
1: yanu murin musa kalamullah yemu ngi delu tubi wahillah yanu murin musa kalamullah yemu ngi delu tubi wahillah yemu ngi tubakar fi samaan delati tubakar fi zwan Niam ngi tubakare fi samaani deloti tubakare fi swaani ngir bëgg way ñaar ja saaw sakkor fukka juroom ñaar la ko fa ci wëru koor ndax te no am saade te daari te bu no am haare ni mbaanaari mboole am ci jabban na xawon ci yow mi ci giri ji laay bëgg wax waari ganna bu ñu gisé ba jaar salam
2: fa dem ba ganna dem do la ñari ñu daam mu dal ñu ñu del ba ñi di turba dana ja xam ni lu ngi ñu bo ba ndax bamba non na suñu bir ci dunya lu mu de ñoo ko ko la lay te bo ya gaaw ba bamba te mbake daay dabi ci jenu ci matil muftari labir ni ni tayra wa batina gaaw ga bamba gonte dar magana ya bamba gonte na fa dar jengal dan bamba bandi ko na der der tukka gulani nan ci fandi gaaw ci wero ga mala fa gonte saaw neena kala wati na budi dar dem ko fa dar mu fa na ma saraya dan ala kum fa jar ba ganna ya ma ko ngi di mu dar am baye nan ci adoro ci godiya yaara ne tar ko la gani suriya dana la wax mum ma takay jadi nga xamne bamba dum ron nari jama sa din la dem do la fuyay am fa juron na du sambal law ben jay daru ko do la da jama sa ci fa daru la man tan
1: de konti kefe ci laaru tambala jama la bamba ñoo ñu del tuba di ramu masiri la waxon ci wuy wa cheikh bamba la mba ko fa doy na xerwa ko ka hada joon lam panjari an ni ci ban man bamba doy na mayem dana la waxat baqi am ci dox ci ni jadi lam nga bank bi dana la waxu ma ta jaa chaach de warti ci ni de ba mo won ko bi bi la soxna mu ni mbake magal mo jara magal ku ja dem baba fel ngir gaawu bam xeyandi la la magal mo taku magal ma rek na ay faragal xara ci yuma de kira bi mo safar la bam ba wax magali de dene qadar yow do na mu limatu nak ma ñaan ma wer ba di ko rew mi sargal yow do na mu limatu yow mi wada dogul mi wer ci nga ba morada dana abi ni lu tuddi taw sakor jaay xibaari ndara bi ngay fu xibaari mu ci hat yote jurum yaar ci jiri ji man la yama jurum yaar daay jam ne delu ma wax la lawadan ba anja gana gogal ba ci qadim ger waja aad billahi min zaytar yanan yalla be walen ba xaan ma wax la bi fasay xubam ba ñibi te boko na ki jam ak tefi bidru di medini ti ban ci kore wa la gonté keur man dum be xaan rek tere war gele mul magam jambaté man ci diggu gudi la né jaar fanani daru salam daru salam daru salam daru salam fakk durum gawani riyam me ko dum rek ko fi jani am fa xaye di ngal ngalaw tudeski ngal nga way war na ko di fi di ndakke yela ma mati ya durum gawani lola ko fatte ni melo jinani fukki na ga jurom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba muy xaya ci ci na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaara mo mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay jurom ñet ci wero ko rewa kero dal ni la ndek fereya ni tay jurom ñet huru bi tuba tuba tuba dajé bi do ak ni wor na boba lede ko tam ba ci darul marnan bay musa ne bo kero daru salam moy ndana kero la dam ba nan ci darul marnan mam janna ba ci bole ñam ya ci nan ngan nga mane su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khair sunya mo ta dara wa ba ga darul marnan ken du fa mar ken du fa ci ñepp ngay nan tabax ya mara ga darul marnan dena gando toba ku ne wa no fanan yili gudi dal di ko magal bata ngar dara ja ci pamba muhammada sallallahu alaihi wasallam alila bilal wa sahbi wa man wallahu fek na mam kierno tabax lay da yu melni janatu ni ni ngar da ci wa wona kier alu ganda kar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndum be mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone ki lay ma sa def nañ fay tax ñu def ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de def ñu dul addu ju wo man ci ñu nan dem ngari mo de wal sa secrétaire sa ku gore ganna du bal ba ja qadimu ruhale digante bamba non do mo len tewale kero ba cheikh bamba bo daru salam tagal borom gawal ni jofante salam bisub kero la dante di gawal mu jandi ay la indi darul manan mo saqi ibrahima babi mu di ne kile lampam ba jeyo ya fan la yoni sini gay nak ni jandi ay la yek non fa do men dar fukil la ñar la ku nek jandi ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer mbaawu ni burujun marwaati ni fiir cheikh ibrahim fala la de ni ta ko ki gilim ngir su dal xamna ko bañu bo tama ke jam ci daal borom mu ngongo fa li jobi waat ni sippi sebi buntu gar dembal ngari adala won di waye baxan mu nay leen ndikati bawri la di lamb sa fe di lamb la liya mo lamb tanke la liya ney bedel la cheikh bamba day beug jaar ngir yalla bisu kero la da de dem jaarim xibar ko baxan da ngay yep di koy yem kero la baxan dal di gis ku man dan xibar ko bir ye bar ma dal di telephone borom daram da kaar yi fi dig borom dar ak borom da kaar yi dig borom dar ak borom da kaar yi dig la do wax baxan mu melni deug ci yo fa lañ dal di wax karte yegal ko bur yep ñu wajal gadde cheikh yep ñew ci ndigal ak maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew daal ba wéru gam gam ga gawul mu jog dina mu jaya ya fan la non ba tudde mbaxaan de ka fa mbacke bapp dal bay jaxaan tan ka fa wa mbacke lu ñinni kampama de ka de ban ba lay taxel mu nan ko ma mag ñata kal ko fa lu majrumi nit wala ci doon ben mu di ñu gëna fook ke suba mbaxaan del mbacke bapp ande graaf jambu ibrahim ke kero la mbaxaan walu sey ko bam fa mbacke bapp mbacke ci sey dumbu cheikh bamba ban yebal jamaam ci xanta cheikh modou dey jëmo ñu dal jagon bañ ñe mu merde xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di ko ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar mo ma yoni sox dey ñu mi ma ko mom te don na ko te nit ya ak yaari marham na ko bañ ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma tam bay ba kéro la bamba ko ante daru na naan wati kero do to gisi di gawan ba mu ñewé ba jublu mbacké sax gaay na yo ñele de ram ñu mu mu ne ku mokal xati da ci nama ko jangal ba ca mbacké doodi serigne mako jambay ma dekk lo ngor me ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa da nga len ci wuy wu na ko lo daay na ko doyna qabla wusuli man la gamna man na su may non jekk tay li wirna ab soxlu takkat ni ci mbacke daru te ku fi ñew sa fal su delo waat dal dina cipp wati jaar ba jakkaji dal dina cipp wati jaar ta jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak param gawaan maam cierno se fa fi ñi pay waane ñu ñew mu wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngir hala ko nda te nga toro dal dina mel ki na ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh bang ba ñew ta bi ci ni gi mbaxaan neena mbaxaan mu ne mu di la xaan ni ñaan man di ko ma de kon fa staab mo tantu mbaxaan yaari fa de gambe jira biray na jira bi ñam na kari tu ba ne fa ba ya imbe mbaxaan bu on ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeul mi neena balaj ba ma ko te lay di fa daru mar nan kon dana baat wijite kër ga ba mo dañ ma delo wakko borom da te bi yepay deg bambe ne cial tontu mbaxaan dal dina ñoker no borom gawaani woti kër ga del daru man na man te na fa di xel ga de ni naan ñu te jaay fan mon ba dal di ndar ci siyaat ba ndar de ge de ki dir dir kër la so na ba del bu jajo dem dar kalaame bambe mi fajaaj kër ak borom dar boole ko ki karti dandal ma yaa ci tuy ci ndaw gatch kuma ndangal gatch yaa soldat ñepp ba won da dal ñew ci saata mu boole ko ci bi passion pour yo ak seen da kenn di setul ci rew yo man ñang ja gaño tak naari gooram handa dagam yepp di mak putaram bala ka walu dal ci jall jexe andak dagam yepp di dekk soxé ñolu basil kumba ñam mu jité kangam yor xalé ba ñu suusiiti ñolu bay bayar manel mu muy ak ñoko gore je bi yepp bay daw ci ñolu basal mo andak saal bamu ñiwe ngay ci ñi bam ne malum bamu ñiwe ngay ci ñi lañ wo bamba pour ci ndaye do la kay tapien do ñu yonne ndaw mu wacc la ngab moyu gondom barak ba ci ñu ne bay jamina aljuma lañ wacc ko nga ci fenn riew mi baal ni nga daw be dem lu xamme ak ñewé lañ delu wa cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tu da bolu ko ne mo yor xare kërok du daaw la bamba kon ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok du daaw la bamba kan ne ndaw la bul del ci tebul ma ton kërok la bokki mbacke ak musubi dajé ba cheikh bamba de joy ba wo na ko mu wuyi yere man jobo de param tuba malu ko mon musiba ci bakki cheikh bamba na len digela sunu borom la di sayo ko ma seni morom qawliya da ilaha illallah muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gur ci na fekke ba xam handa tuba ba barne gur ba dan ke suba ju ni delu wolo bamba ne ko ne ñom balu ko moy muy bal kani tak mbacke tak daru ma japp ñepp ne bi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko wakilo ne as bu nanda ko ne mo ko kiru yalla wala yu ci ka xawlu mu lor wala ta xabu ko ko ni la tax kuy ragalam na ñu ci mbacke na saran bay fatte yalla da nga dem miran la do xabu ra khalqin ba dam qawl tumri ila rabbi sama illa sayyidu dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jar rafa'an bidri islama wa sasul bujara wa salama ba'du ayyidu qarnatu wa sura man law ana qarnatu serign bi waxna duma way jabada te ndigalal yalla ñewul ahmada salaamu alayka ali daud ali wa sahbi wa man wallahu alaji defan te yonne ñu ñay mu dem toro wax ko tuba ba mu ne say ma kana handa mu ba gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi ran mu ne ko cheikh bamba ni man la ñew tay illa bi ni lay ne ko ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu mako tay ji mu xamne ma yi ni baba mako tay ji ma togn bakke ba darul man na japp mu ya goma me jebal ma wan yu gu ndani xlar ko bamba muné ko yalla ngi di ak yonen ba kérok la bamba na su ci du ñëwé am sax du tak fa du do gu ñëwé kum fekk tok bul jox taxaw dara do kum fekk te di ñëwal ci yoté gem kum fekk tok bul jox taxaw dara do kum fekk te di ñëwal ci yoté gem laay fi yalla wax daari ñam da gaay ba dé do nañ ko daaru manan laay de yalla wax na daar ñam daan gaay badale jox nañ ko daaru ma naan la yalla wax na na suñu naada xajjam ma fa lakum lum fa saata laay de yalla wax na daaru lan ba la tin de laay wax gaay yi daan kenn du laal timir bu ñew mbacke ma yalla daar man na te ñaari timir bu ruuy wa jinne bu ñew daaru be del ci mbacke man na te ñaari timir do na sekk kérok la daam fa naana jang a ka la dampana na jangala ya sa jom fajar mo tuji tigi roya lo la dal ci jeli bol pay te saaru lan bang moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke dal den won bu ñew daru tu de lo war ka nga ñi yep mu jigeel ci jeppul ay gami bu yi nasaraña nopp suma non yu mokk nañ bu yag ma ko wax borom to bane wa makaru wa makara la la wax wala jigi ni dugal kour non yep mok ne yalla moy bur lile la bamba ni bu gaay ba xaan ak bur ya ande ko daar na nan dara ya bala la di defan ta ñu wi ñi le nam ñu ñewel la gont kérok la bamba yu ñi di gaawa mu war jëbël lu lay rew may saawam ala ji ci ko bu mo def santam motam wañ wañ mo de kentam serif ma mal jaaray ma gën ci shaay kemo ko jigal defal ko gaade kerek la war wajen wuri ci guddu wutudu dog na mbacke ko ka tete man cerno war ba suma ga man dañ ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba ba nga xaan ak buri yépp bëgg ñuy dimbané ba ñu neew tuba ba nga xaan mo la sérigne tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw ñu xamné ma gaaw kenu di len del gi legi yépp naaw alaaji sen ne ko kilé borom saam moy ma di sen bamba te man na wotu daam na kenno mi mo de rek mi su ci mo motam yu ñu ci yow tuba ba ñu dal dina katti gi yépp nañ wi daaru dal dina katti gi yépp nañ wi daaru wala ci ne ci bamba wi ndakar ci wala ko lu ko sëriñ daam dik na yow daam ni ko ma de tab jaam dañu malaaji gani ton ma waxu mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko gul dem ko dul bur yalla mune ko yaajuma jawab ba yalla cheikh abdou yaajuma ni dan wa jawab ko filani wa bil mal haram min kitab al zaitan malu da ko jindu ba sultan fek serigne touba di def qasida wina walillahi borom mazida am walillahi miraju samawati wal ardh borom juma ji bamu way haram ya ba jallat la da di wuy di non ba ban bay wa wajal al mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ja ban man hanindar suma lo qala amsi la taqal qala jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karim wa tabal al qira wala atalo kadraji bil qira la babu ko jebi na darul manan dal ni ne ñot ket walu nar islam kérok la nak nar bu tuddu sey xuna waladu dada ko ka xamna sey xana kérok la nak nar bu tuddu sey xuna waladu dada ko ka xamna sey xana an nar bu tuddu modu fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tan bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal yalla jog mu ñoo fukuy ne makk jublu fekk melni keur ga mota ba way miri de war gi gis nguur amal ne de war mal kuy ga mota ba way miri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekk tubaab yaay wacc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaji jëm ci daaru kangam yépp yépp dal de war buri bang dara ni ñepp yi reub reubi tuba bi ang ba xade xim di sab sab cheikh bamba dal ni ko ba xaan yaang mang yalla ni yonent ba ngi sere yaang cheikh bamba dal ni ko yaang mang ba xaan yalla ni yonent ba ngi sere yaang cheikh bamba dal ni ko ba xaan yaang mangi yalla ni yonent ba gi sere ya pour yalla dafa sant jamu yalla nga bañ ko man man nangou doyna ni kuy bañ la yalla di la rasul lo digle bañ na do la ñom la wu luy lola nay lulu du ya mo xare bi waxal jafa nga xamne ma mom xarlu bi luy lola nay lola du ya mo xare bi waqal jabal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mune ko deg na da ngay beug jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba da di fagal jaar wi ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba da di ni ko atal daru wi ci te keur ga kon nga dal di war inna ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jazama tanahu butunu zakana ala qari wal kul min tadidin sarib pour sine jeganti tuba bal baxan ñaale ko ñi ci daru nanan kero lu buri yep dal de saaman tuba de dal de war ñu han dañ baxan karte ga delu ndar ci buti wa amada xey yep dal di ñin daal ci kat ca bo ba waxu la serigne tuba jox taxaw di wax ñu xamne buri yalla jox kero la ñepp wi fana ni ñu jël kanga dina cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sax gi su gene ñepp ñewoon bamba ke takka do mi la jël yamamoon liman ma tekku julli abdullahi khar kuri te jot ak rejo bilen ka kel la jeex bamba di lebu ne dara kel la ko ci buri so dal liman ma jeek juli abdullahi khar kuri te jot ak rejo bilen ka kel la jeex bamba di lebu ne dara kel la ko to ko ci buri so dal ne len ko gof jigen ne ngi ay xat te manalu la ko dara dara ci ay wet beugam ko delo ci fakaray bokam ndax genn ko di dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la man man day ko bamba la metti way wal amna yeen di doon yaari atay lu top te manalu len ma dar ma man ñep kangam yeep fay mu ñi del ci jikko adoni buri na saraal ya noppu lu dal di ne wal bi del ci daru man na kero la war ja fasu ci di gaaban kero borom tam dog ci di gaaban ñu dal di xant del ci daru man na ba mu ñewé la dal da jaar ba jakk ni julli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam sel male la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp mënuñ ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaal sama la ko de daru ku wi di nga dem ko la serigne daam moma ko don xibar ma way ko ngir daam wala nga laaj te ñu mar jaay fetu mo yo ko buntu ba doon ko watu wala nga laaj te ñu mar jaay fetu mo yo ko buntu ba mo koy watu amna jalu ma don xibar ba tuba tuba tuba tuba yaro ka tam kal yar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu gangi delu dem qadim ma wax la bis bamba gonté dar yam dar bi wi gannar ba nar yey war fukki fa nak juroom ñeneen fi gaawo la bamba gonté daru dal de saw bi bis la soxna musli doon jay nak ba tax ma way ko yalla na faato kudul ko nak man duma wuy xibaaj kessu li boor ya ngam yi war na bari kelaw la jengi dox ba daru na naam man cier na jokk ba su ci di gaawan ba mu ñewé borom ba mbacké bari la dal de wolu naari way gannaari mahmadou gal ak sayku na ñu def ko kili ko togon te gel yama mur ko te takko sañu suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bippa ci sa way bay ndam ne ko ne ko buntu jakka ja lolu sa bay te dina yow mom ne ko yaade sa way fekk fa kenn ku du man te jakka du mag bu ndaw ni ñepp daw ngir xare da bay ñu mom da lejoy di bisu bisu mona ko fasé ni ma la dé délu morom ba kanka délu laaj mor ma mu taar tekke sëriñ mu kumbali ñoko ci yaar bam da bu xanté ñun la wira dem bay ci ko toori bi ci la waj ci xat fa la ji ci ni ci di bir jaar dawal borom gawaan ni sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay banaan kérok la wal ba de ko jaar ci ngaab wala julé gé mu yey na bu kérok ma samba ku rek ñuk sa ngeem na yoy na ba ko ci bu lu xol ba soy na mota la am ba ngaab xew fa ngaab ban fa te raga la gi ye raw sa bu mota ba cheikh bamba di me fa jaar mo dan ci fa daru yebal fay dom kérok la dal di walu qaam baba ak sa qaam te do serigne ma samba serigne ma samba kura may len keri motax baat bang fa haa da deri serigne ma samba kura tour na baat ñu bam ko rocc julle kay da yaat kérok la wax ne fuma def ab julle kay def na ba lol ku ko xamone def ko jotaay te def fa ñaan di ko ci yaari abada te def tudd yalla ak muhammada serigne bamba ne ku ñu farop mel na ni ya ga tuba tuba tuba way dikki te go dal di jaari tuba kéro la bambay ni xani daba ngir la mo daxan ak tuba bi bobo xadi ni koy ya xari kun bi dini babal qiri wala takun bi dini babal qiri kéro la xadi ni ko tuba na la cheikh bamba dal ni ko jegal na la ma wax la guddi gam waré fa nga bi jëm ci njurbel nasaran billah da xaar ga won fa dala bam fa tolo la wacc na bi na ba gaaye tolo motax ba ci talim fal ma ben di gour ne dala man na dal be ba daru ko gor cheikh modou fal talim may domam ja andak serigne kay bañu wër burum jël motax ba ci bang fa andak serigne sagade tan bay sa fi sa fal bam subhan man bil bari wal barina ajral jari kullan jama subhan man li jada bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhan man laylan wa irari fil jari suko ko mo yara ci sawo takor moko wa kon mo way ko baba moy gor ya ala ko li wona gay yi ya ala fehri ji jaham ak yi cheikh bamba dem na fepp wona ñepp wote na fepp fayna haaji ñepp ko mo kalon bo be je dal takor ba jeri jangi moy nawet li nor haaje ko bab suuf la mo dim kamil ban bay mi talam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bare rom bundulo ba fa dakara kure dal de fat kerek la wati wolu somna mbat moy somna fati ante do na takki ko daaji de na fi jam tam bak di ndey alaaji mamar mo tek serigne masamba toure jogande mom bañu neex cheikh bamba na ko do morom kerek la na len sen buram gërem na len seri masamba toure dal de dal kanam cheikh bamba da dekkar bamu gisse ñom la wara dem jur bil serigne masamba wartuba bi geurbal nako koma alo dalal de del cheikh bamba dal de ko digal mu delu delu te dem mu yeen ma del ci mbak mu ng nako denkar na la soxna mbake alhamdulillahi alladhi yuriduni illa almahad wa yusul badani mota ba cheikh ahmadu lamin tudde yor do na tu mbake lile kabire lile tax ba do na tu mbake magal mbake turi turba de wa andu yalla na yaga wa de bu di magal nu de ko way jaba dan man hakka motax bo wañu rek turi rew ñep tax ya nge mer alti ya nge ñep kero la dam tan ci tax ndarim kangam ya tu abi ñep di ko yim ñu bëgg ko tej ko ci biir du ci mba xal de wax ne bu ko kenn seet gudi kelok lam wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy net li gaay yi bëgg ci aba ma na ko ba ci lu na ro re ba xaan ku ko ndage ku ma meral dana na ro mu na ko ma yow du na ro ci dunya cheikh bamba du muy ko mu ngir fen kelok la na ba wax na ba xaan gudi kelok la delu daal man na fo bi ala cheikh bamba ko na ne ci baja fajar leeri fajar ye jolli gudi kelok tuba ba ndang ba ha rocci ku ñew ñuy sét daal man naan beggoy ñu jural torok way daal ci xéti nga na ye ñu ron far war bay musa ne bekk fa man cier mu won ñen lepp gisu ñu dara dara daal tudu li gaalu ma gi defay tiri ñu dal de delu seen wax di biiri kelok la kangam yépp ak damel agel war ya war de law bamel ya akke do ya xef ya jaan yu ngir xamne la dina fi am lo xep kérok la cheikh bamba ni su ci njur gel mo ma fi xodana bi ni sharga ki miri hatu sangi joy ngir moy ken ma do fe jaam du lu terem yi sunu deme ba ga amal ta ci dana fi ñu ci ñu ci hama subhan rabbiyal karim la dem man sanani an jalibi haram rami dal diama asayibul mama fawran wa ba man qallani bi samat man amani bi suri ba darat dunyan wa ukhran la yafariqu sarat kabaytani man kabaru katura wa kullu ma li yura kabaytani kuba wa kullu man kabar wa bi khatatana faran badan nafar ko basede de nitifan ca wer wa bisub dibir la bam xey ak len duma la wax daani ndir beleji ba njarne ni ngal baga man la ci ma fekke kaana ju beli andi ci mun ba ta ko saan ko ti yi kero ci wa wan la bana cheikh babu ci la bayi la min ci la jox ko fa sa fi wu ngir yalla motax borom gawa tabax fa keur bi tudde ko touba dem mo de keur bi alaaji kay muhammad al mamuna mo badal doom de ku ba gudi kerok kerok ko cheikh bamba dini tiwa won fakka serigne maru beugé la jaaron wala fanan yo mi pinyo siyar murid akuk ti dan ci domi jaar ba balte de la tabi gaala ki kero bi sam altina le ken du duri yalla rasul da ya kirilo agal badi ñoko yor mo kilo kala lana suma ganna akuma kanam ñi le ma yor ñoma ay bedente fuma jëm kero la yendu kel ci bir param yeen saxare dañ fay taxaw yendu feyir kala la yendu kel ci bir param yeen saxare dañ fay taxé yendu feyir kala sama sey bu ma mu taxat ak ndogu nday wax di le ma koy waxat ne mouride suma yoon wi suma ñi de Touba Touba Touba saxare ci ko jox fu boba juma de day taxaw saxare yi robi no yawala ngaan kenn du Touba Touba ge ñoy taxaw mbolem yoon ya ñoy raw suma mouride kéro ño bur ya wa maskani saliminal fujari wa ngunala dalli bima injari dalli ni ci ahmadou jo ma dekk ndar yaay sama tere ya serigne mbacke badal yeen la ko ko ngeen nek fo fay jangal waye damay tax juma ba tali guddi kero ganu boti wa won rombi de xey ci ngalama ko waxal nemal yam fi dana am fa Touba waye dalena fek la ko boba kero la cheikh bamba dalo ci lu ciara tok djum lu pen koy jang daaru bakkar bam ye gele mu tegge saaru yamran bam ye gele la woru ci di gawa dal ni njugu nday wutal ma waade mu delu wo xal ma borom gawa mu dal di seen khalim mar kum ba fuuga moy talibe mu dal de wacc fuuf mu jokole tar ne ko soxlan na na dal di dik ndar la wo na ko ma bam de jegala ci di ande wangaay ko bamba la la gon mo ba gala di di danga wangaay ko bamba la la gon ci faati jiti ma bangaay mu mo jitu won ko borom gaawan kere mu mo jitu kero la ci di an sa dal di wi ndar melni nga ande sey ko bamba moy mbeur fek serigne Touba fanani bind cekkat ko yonna yoro yoro ni bar kudi klaata la fanani dar gi ci en doomi ndare yep na ko yaay gi yenna yoro ko dal de bindal letter hand ak borom gawa ni dox borom dar cheikh bamba wax ko tudi dar man nan ak diri ha sona ba tudum ba kala borom dar wo lu dudu cheikh moy bind kat bu koy bindal lo nek mu ne ko nel nda xana ak ko man dal suñu deme daru dana ham kankan alaji mo fati touré medina mo ngi leter ba kéro ci diina mu jox ko maam cierno fa daru nana ma dana ba de mbake jox ko mbaha kéro la suñu buru bëna tassa cheikh bambari jaay gra tam toro ñu dal de koy riwi ki dal koy kwart mo daw be daw ngi dem jaalo xole hanga daan na ko ndax mu fa lu haal bam ñibi ci la gëna far folé kwat deglu ma wax la ban ya bamba tax ndax ak la jaxam nga xamne bamba muy mbeur cheikh bamba mom kër gam dalon fa ndar gi day yati kër yu tégalo ñu na ko gi bis bu xeye wañ ñu lu ñetti témèr jox ku way ko ko ba ñu def ko sem rër mu delu wañ ñetti ñeneen ci témèr jax ku kër diggal ga lolay sen rër mu delu wañ ñetti juroomi témèr jox ku kër ñettel ga lolay sen rër alaaji ci xantal koy tekki loxom mu tekki seen yoxo booba moy loxom ba moy xay ak du ngor ma dal def kont war pakay jëm gannar lebul fa kont lam saxalon te jakkay ak jumaaya ngir yalla mi ken manu koy kay ak lamu da jox way mu de koy lijeenti borom Touba jaayri nañ ko don bejjan xamna bisat al juma wa al juma ja ne ko nga ñew jite ñu yow mi waja amna bi da juma wa juma ja ne ko nga ñew jite ñu yow mi waja da jale seen hadiya tem yoon neeku jox ko borom gaawan mo ndiye mu ne sudi lulu demal delo ngir gan du jite juma xam nañ ko mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gan du jite juma xam nañ ko sakatu ma gan du ni jambang jam te saan je fel gi wuur na biu mi mandam sakatu ma gan du ni jambang jam te saan je fel gi wuur na biu mi mandam kero la wajuma ja joy fanako so don ko defi jot ñu nan banato témeri ni million ci ay u kon tay ñu dox la ko nga jot ci sa gu cheikh mudu ndjay ma bi lola yoni ko jeer bamba mu fay len lola yel nanu bur yalla defal ci bamba lu kewetu ñi ene fegal na sanda amina nalinamina ci dara jaay muslima tok maymuna mom may xalat bayam ba sos magal yalla na bolé mbotim kër gi gawla bayam xeye ndakke bari gawla gonté daru jëm ganna soxna muslima tu mbakke roy na la bayam di wi won ci rew mi budul ko nak mom duma wey li man mi dendel mu gën tugu ila jarna haramal megal ga mo gën kaale yeen haramal deglul ma wax la bi beusay ku bam gonté fa dar war fa te ngir yonnen ba minali to dali ila dila ngir ba gëre mu wuy fil jinan ngona salaata say ko bam ba dikul gal gani na fa ni fa naani tagana salaata jey fan weri fan ci weru dul ban ko na fa de nga tango ma wax la gaaya tan tan dem janna hande ko ni tuda ni fay janna yekel ko ni ha be rakam mo ji serin ma mar ben day loxon de wote serin ma samba xewi jo ci xari jo ak ndiou jaay mo serin ak may togg ci ya bidu kero la cheikh ma si sen dongo dik taxaw fi kanam am ñun dongo ne ko nga dem mani sa tak ndeer bi fo je mu andate may war ta der bi qadim ne ko delul te dem ni ma daru nana te xamne ma ngoy ñew bi ci ni rahman la dafalu zeyan bi qil balinu tudratun qubul sen bay musa kané borom tuba né na ku top za digal bay li ma tere do suri suri yang man do tatu ko xamne do top digal bay tere do ma jegen yaay ka sul na ci sa bop ak nabi man ak ci man wako nyaay bay ni ci sa man ku na ci bopam ñu bala sa bop dunyan bo xra nga fere sa yeppu ben nga def lu bax ba dem jinaana walla nga def lu bon ba dem mirani hasan allah min mirani bidaya khairul khalq bil adnan kunne ci man ci mom tay yor ko hadina ak alakhir far de ko rem ko sam ko bakay jofal ko jebal ko ndol makka mu far de ko kunne fi man ngir ko mi yak tay ma jox la yoyo suma badin del yalla ne man kan yuridul lama wax ci alquran lay def na ci sene tasakh القران اللي قوله تعالى من كان يريد حرثا لاقرة الناس له في عرضه ومن كان يريد حرثا دنيا نوته منها وما له بالآخرة من نسب كلاك لو البتك وزيال سدار مريد يا أرواي مبكي نيبي وار سرين مسيسة دالي دم بقبان جمو مهات مباي فبوالي يالوار xamul lu dul benn deram ca mbay ma mu xamne yalla ko dogal ja mu dal da ko deram ba yobbu gannar jox ko serigne touba mu dol di ko ba lay lolé moy ba muy neyo ak cheikh bamba cheikh ibrahim ni di ni bis serigne atan cham mu ko yobbu gannar ci ndigalal cheikh ibrahim may jambar cheikh bamba na amul yakay len jere ne jinne bi deram bi dalay tere borom deram bi yene won na jinne te luma wayene ma fum ko jundi nel ma sulu latina yunfiquna yalla ko wax moy fay te fulte non mais ato habatin la waxon ti fep te xamne gu wax ko lola ko dalay xamal ni moy borom jissaw jangal yu lay ci li man yissaw alquran ni inna lazina yunfiquna ما لهم من الله كما تلي حبة أن فتبقى زبائل في كل سنبلة ما تحبة والله لا يزن من يسا لا يزن من منين كرب الشيخ بامبي والنوال شيخ ابرفال شيخ ابرفال شيخ ابرفال مدكان دنگولو شيخ مدكي قول لمن يروح ahmadu lo ma samba ndjay ciowak cheikh modou gigol limal ñay rokk ahmadul ma tamba jay mom ba mok sunu mam tierno la bamba ko xando yi yar yi daay mo bu ngeen len topando dana la wax yu len serigne bi sante bañu deme ganar ku nekkay sante na ngeen ma diglu atewu be xol yi jeme ci jeex bamba kalam ci xel yi bay jamme ni mudi lu wad wax len xibaari ganar cantana ci sidi yi ga fu muxtar ak la jaxo jaade fi so daani yenente xadiya bamba xam fi laani lekkal ci wul ya xandon ak mbaxana ci dara ja xeyral wara xeyral wara xeyral wara adnan badda dali sam la xadumin qadi rabbi bi jaay mustafaay miyaas yalla ta saar yalla kom bolem bu di kon ba daar way ba gar yeen di sheikh nya bolli nañ len yenn guuy jibu nya xala ku wer gel wadul nakul lana liyal qulub wala dar salam lil bilan wa sudan lam yalghani amir wala khiyar kala wala usul niyan baba ko wax ko ba ci rewum ganan pour su xare ba dakk fepp lay jaar wala taxon way hida te gabana lano lana te mom du jappana bana ruwe yep man cheikh bamba jappana len fi jaayin wa batin mom na len amna ci ño xamne dana len dak amna ci ño xamne dana len dekk amna ci ño xamne dana len selb amna ci ño xamne dana len yelbu amna ci ño xamne dana len yobbu bopuma jamma bolé len rebb amna ci ño xamne dana len kol rewe ci len ba seeni sa saxgal jamoma lañ ko li non du mag ba riti gradam melni peul mu dalé dé baat lo dalé yalwaan di dem ja do de ngande xaraat kariyam hamu mu jaay ko sidi gawaat ak naari guuy yep fabdillah khan rilwaan ak den kamb ak nu gor doon fasim ba khan yango kala ji sheikh dan ko war tu bangon ci yoy xat la non ba di ki jibul ci sey ko bamba fek sheikh ye sheikhul murid melim di buri bamba jafé daro na doon ruuy yep ñu tuddi waro man jekk la limal ba xaan ma momon yoon bamba ko jox cheikh ibra fal mom yoon ndar la ko tekki dalde joy ba xaju tubal ko ramal ko maro diri non na lam ba xaan ba ci lu maro he kero ko njur bel tay na no maro he ba xaan ni buram tuba fir hawna sax bu tubal won musa kallim kala ko ci ko ko du ko su abdul qadir la ko serign bi tudde ngir xamne moy jegal liku lebe fa rabbulah dar ma defon rakam ja delu ko jox cheikh ibra fal ceu min ja limal ma tekku julli ak buri sa job limal ma tekku julli ak mori sa job ñoy doomi la jodde di kon daal bi tu serigne ma samba mbacke mo na su buri jebal ko cheikh bamma ni bal ko buri cheikh ibra job la di la doomi la job cheikh modou lu dem mbacke yo ko moy buri wab la la fal an ben da fal ak en tire yebal ko cheikh ibra fi ker mi yaare fa da di bu bu di ko mecere man yi gel war do ki mi le kala man mu japp bay bay atanel ak duom ya jox len borom gawa mu na sil wuy fa bu ne njaay ak ci di njaay jeppal len li sayqiyam di mustafa mu yor len fa bin mi da ahmadu mom ma xore bi yebal ko ni mustafa khat xare cheikh abdou khabat ak serigne oumar ñaan manga na badi mbake xamna lu mu ñaan ma ko du sal man ca mbay ma tam da ngone ñom xam nañu cheikh bam bar salu bar geet wa bar jaat bar ngay xam nañ ci dem ma balla hay sa ma ko ngay liman ma bu ci fu mban do fi ndar ma jur bel la jep lo ca bam bam bar ma cheikh samba tukku lor la bam ba yoni mu joko naaro goru wex wuy sanne ci moma la da de ci saal waay bi ma jep lu ci mom na maalu hal buri mom solo joxon na bopam ala ji jaxanta to bal ci leppam neel ñu ko boole mo di kon fa bam na wacce na hadina tay laay mu ne ko ya wacce hadina ngir bonam am hadina la wacce ngir sam bon mu ne ko ya xam ñepp mo tax maani borom juma ji jox na la taaro ge ta ma ngi yaan kero gisem jebal ma am ne ci cheikh bamba nangul nako mu doon na far neena ko yaangi mangi bur yalla nga xam nga ni moy bur nangu na jeppal serigne bi jiom digal sobu ca deg xaru jamne bi keur